Samtang sa balitang showbiz, napuno sa Malaysia ang og intriga sa mga netizen dihang absent si Angelica Yulo sa house blessing sa iyang mga anak nga sila si Carl Al Eldro Yulo o Elise Eliza Yulo. Wa si Angelica sa mga litrato na nag-viral sa social media. Nakita nga nagmagkauban ang iyang mga anak na sila si Carl Eldro Yulo o Eliza o two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo. Samtang wala ang ilang inahan sa pagbindisyon sa bagong panimalay nila ni Carl o Eliza, ang kauban ni Carlos nga si Chloe San Jose, presente usab sa maong okasyon. Sa caption sa social media post ni Carlos nga nag-ingon, "To finally having a place to call your own, your own peace in your own beginning." Gumika nini iya-iya o gar-espekulasyon ang mga netizen kung nganong wala si Angelica sa usa ka importante kayong adlaw alang sa iyahang mga anak.

0: 35 nga nakit-an dool sa pultahan sa kwarto sa biktima. Naobserbahan usab ang mga lama sa dugo na nagkatag na sa salog pasintabi po sa mga naminaw. Selos. Ano makinig yung selos, God? Kanig yung selos ng silos ng boardmate. Basin po, ganalang wala kita. Wow, takisoyura na. Ano kaya nagsilos, Tarzan? Selos ang posibleng motibo sa maong insidente. Kay managhigala man ang biktima o ang kapuyo sa suspect. Managhigala na sila. Magka-boardmate gani. Nagpahigayo na karon og investigasyon ang kapulisan aron sa pagdakop sa suspect samtang nagpaalim na karon sa Dubai Dambalanan ang nasangbid nga biktima. Din gipusil sa ka-boardmate o kalibin sa iyang ka-boardmate. Go on, say you know that. Say you know that! Sa tuwing nakikita dagway ni nagwa pa igrimin suspect pa. Kinig yung silos, God, ambot lang. Kinig yung mga membro sa USGG. Ulipons, gugmang, ipangatay. Ay, nako. Tanawa ka ron. Imong gipusil. Sibat ka. Kuyog to imong kalibin. Ay, bata. Hindi mo na pwede. Manakpan na maghihapon mo. Maglabi na kay doon na kay kuyog. Napag-iwi bata. Stilan. Ay. Dali, rakay ka. Naarkas, Pilipinas. May magpaghuman imong pusil sa kay kagiroplano. Sibat ka dito at tukag. Kuan. Asa ka pa yun? Czech Republic. Apply dayon ka o gani ang asylum sa France. May lang imong gidad, dagak imalit ang kwarta. Now be og wakay kwarta. Adi hilhid hindi kaglana. Sakay din kag silig. Singit din kag darna. Ding ang bato. Hallelujah.
1: Darna.
0: Pastilan gining gugma. Gugmang tiunay. Gugmang gaoros-oros. Makapaselos. Ay, naku po. Mao ka toon, buntagong gugma. Mao ka toon, buntagong mga balita. Kaya katoon kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa Vizimax Plus ang pinagbalang kapsula. Aroma Plus Albal Oil ang pinagbalang haplas. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, ngayong siyudad sa Valencia. Sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan na bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. Station Manager, Stephanie Iyote. Sa kagatugbang sa computer o kaatbang, Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa itong news writer, May the Gorgeous Belga. Kini si Romeo Chiang Jr. Mingon. Pilipinas ug Bukidnon. Daghang salamat ug may buntag ginoo tanan.
2: Kun nugaling.
0: And no, di pa kumu out doy oy.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta!
6: Uy, kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego blend, jelly paste!
7: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: Yes, Igan.
12: Isa kita ugyan ha, kung banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pagkalas trip ka na, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Dayon, pag igo niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masana niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay... Mujud tira ba ko munay siya nga nilalam kay naayo man sayo lang ka anan gabuntag nga sakit nga tiyan pastor unya na pinagi sa among prayer o pagitom niya sa dalawa ka pastor na bigimak na ugian
11: di siya. So what na inoon madalagos wa na madalagos ospital wa na. Okay. So salamat gayo.
13: Unsa may ato Igan?
14: Ako po yung testimony ang aroma.
13: Aroma, yes. Gagamit kag aroma?
14: Oo, oh, naplas ang aroma. Pastor, nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kayo nalipay yung wala po.
13: Wala?
14: So, ang katulad ang naplas na mo ang aroma.
13: Salamat, sige no. Salamat din kayo.
14: Sige no, Pastor Dan.
13: So Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, ani?
14: Noel Estina.
13: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo. Ang atong printing services dinhi gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na ta diri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
13: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
14: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
13: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang naa tay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang naa sa tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Happy anniversary.
15: I love you. So beautiful.
5: Akong gift ni mo.
15: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
5: Di pa.
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
16: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Ah, yes, aki sa ni Palihog.
20: Iganili sa Bantuanon.
19: Iganili Bantuanon, iganili unsay ato nga masulti.
20: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Gimak kay isa kita ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
19: Oy binhod, okay.
20: Oo niya. Nagani man ko dili sa balay si Chris Amor kay suki okay, man sa kami.
19: Oo.
20: Iutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro sa pagto na hinahiyay og ka. Wala ang binus PCL, makatarong na kong lakaw.
19: Ay, salamat sa Ginoo.
20: Oo, wala akong gusto sa muna doktor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ay, sa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa makatawahan.
19: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
21: Oh, 98.5.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Alas 8:47 na gayon sa bundag. Kamo padayong naminaw sa to programang Baroganan Kaibigan. Ay, katumaga plano diha mo order o mga pagkaon. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Modawat og bunyag, birthday, kasaloban pa mga special occasions. Naman sila yung pwesto diha sa likod, kilid, perte na kuha. Full air condition pa. Lako gyud. Pwede sa diha, bunyag, birthday, kasaloban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food trays order. Barado na lamian pa. Lamigid bito ng pagkaon diha sa Yuko Grill. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitalang ilang maabi-abihon, buutan kayo nga tag-iha sa Yuko Grill nga si Ma'am Emily Sabado Okoy. Ang manggihatagon kayo nga pagkatao. Emily Sabado Okoy sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Cellphone number 0905-737-0873. Jan Paint and Sticker, mutin sa inyong asakyanan gamit ang Nano Ceramic ug 3M. Sticker sa truck, multi-cab ug tanang klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring, mutahi sa tanang klase sa school and office uniforms ug mga athletic uniform. Ananay mutang tapad ragyud na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangitalang si Jan Jan natingga ang tagiyag. Dagdumala sa Jan Paint and Sticker. Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho ang mga bugas ng gibaligya adya sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agriculture avenue. Unahan na sa Robinson's Grocery. Gipanag-iya, ginumala ni Lito and Isid Bernal. Good morning, di ay kang Ma'am Lenlin Montesa. Good morning, Igan Engineer. Pa-shout out ko. Ako mga silingan, kaibigan group. Og sa nag-birthday, sa pangalan nag-birthday karong adlaw, pa-birthday ka ninyo. And God bless us all watching in from San Miguel, Manolo Portis, Bukidnon. Kang Jeneline Arceo Amaro, diha sa watching live in San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga nagtanaw sa Facebook Live, magandang umaga sa inyong lahat. Og mga naminaw sa tag-sa-tag sa ka-radio sets. Good morning day mga taga Daang Kamalig. Akong pamahawan kadadlaw. Kaganinang alasay sa buntag. Sakit Kuya Eddie. Nisaka ang produkto petroleum. Ang diesel 2.66 ang matag litro ang pagsaka. Gasolina 2.21 ang pagsaka. Og ang kerosene mios os og

53 matag litro. Kerosene ragyo ni os-os o garter. Ang diesel ni sakag 2.66, gasoline 2.21. Nakagawas na kagahapong adlaw si Jason sa sadyang nakapiansa. Og nangayog sorry ang judge sa RTC judge sa Pasay City. There was a warrant of arrest error. Samtang kagahapong adlaw pinagtibay na ng committee, House Committee on Justice sa reklamong impeachment kang Vice President Sara Duterte sa botong 55-0 sa atupatan ng miyembro ng House Committee of Justice ni botar alang sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Ganyan lang ang buhay. Ang buhay ay weather-weather lang. Ano lang yan? O, di ba? Karong 11, sangat na dito sa plenaryo o pagbubutuhan, kinahanlan lang o 106 ka mga boto o 1/3 sa mga miyembro sa House of Representatives ang boto aron ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pagkahuman, isangat na po na dito sa Senado, agatong mga senador, mahimo ng senator judges. Dito na, ipanggawas na natanan. Tanan, nitoong, tinoong, dagang wa. Depende rin na. Paminawa ninyo, inighiring pohon, kay niyagyagay naman na sa kabatuuran. Doon na naman ay mga ebidensya. Diba, cross-examination, interpolation, tanan-tanan. Gamiton ang tanan. Ano yan, di ba abugati ang mga abogado? Wala eh. Ay, pangalan ng abogado, mga Narbasa na lang. Narbasa and Fortuna, uban pang mga law offices, hastilang bugata. Narbasa and Fortuna, gauna. Hoy, Diyos ko Lord. Hallelujah! Samtang dito sa Malungon, Sarangani Province, isa ka bata ang patay. 14 ang samaran sa panagbangga sa bus dito sa Sarangani, Malungon. Kana bitaw subida nimo paingod jinsan, kana babaw bukid ya, mao nay Malungon. Samtang kagahapon ang ginigitayog sa magnitude 6.0 ng linog ang Eastern Samar. Ilan usa ka pulis ang nasintensyahan si Patrolman Joshua Mendoza gumikan sa guilty sa pagpanglugos sa usa ka babay. Din il kauban sila inom, pagkahuman nag-inom, wag na igibutang siguro na wad agmalay ang kaganong babae pag inom, gida sa gidi ang hotel og dito gipanamas tamasan sa usa ka pulis. What happened to our country, General? What happened to our country? General, what happened? Ang Department of Energy niundang sa pag-order og mga petroleum products kay kuwang tawa tay storage tank, kulang tay mga storage capacity. Wala tay kabutangan. Nangabot naman ang tanan order, anya wag sige order why may kabutangan. So niundang sa ang taga Department of Energy og order. Hallelujah. Samtang duha ka LPA ang namataan ng pag-asa. Ang isa na sa 1,200 kilometers, silangan ng Northern Mindanao. Samtang ang isa, 2,800 kilometers sa silangan ng Northeastern Mindanao. Ang isa, dakog chance nga mahimong bagyo. Pagsuod sa Philippine Area of Responsibility, kining 1,200 kilometers ng LBA, within 24 hours musod kini sa Philippine Area of Responsibility apan dakog chances nga dili kining mahimong bagyo. Kining isa nga 2800 kilometers away mo ni dakog chance nga mahimong bagyo. Og musod kini og mahimong bagyo, tawagon kining bagyong Kaloy. So karong weekend ato nang matagamtam ang pag-ulan-ulan gamay karong weekend gumikan sa duha ka LPA.
Muragwa na magigoy oras maghinay-hinay na kong panamilid sa itong programang Baruganan Kaibigan.

dunga ni mong awit maghinay-hinay na sa bago og panamilit. Sa ngalan sa tong labaw makagagahom, ngamoy naghatag ka na to sa tanang grasya og mga banalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa tong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka ni mo Ginoo, daghan og daghan og daghan kayong salamat ka ni mo. Labing gamhanan og labing dalaygon kay ikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyugbog, ang among pagpasalabat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radio kaibigan, ato ni, baon ni, ato ni. Sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. Station Manager, Stephanie Iyote. Sa itong Finance Officer, Bernadette Chongkiawon, Kilong-Kilong. Sa itong News Writer, May De Gorgios Belga. Sa itong Technical and Transmitter, Jun Tingkang, Rari Zitor, and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa itong mga Broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritiza, Reandro Librea, Double J, and Chari May Pangin. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpagabana, mo'y makahatag og kaligon sa kagawasan, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha'Allah. Allahu Akbar.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nang palit nga niya po sa grapa na mga 1000 plus adto o gapo gi kuang gayud na kita ko ang akong sa akong lawas na doon nga gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Dios nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usapin niya ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo na gihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
11: Haplas po kang aroma na eh.
12: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong. Nagpalis ko duha.
11: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
12: Hindi ako lang ako. Nindus niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
11: Oh.
12: Salamat Diyos sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan,
11: okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa Ginoo
12: na ya. Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako kuan na. Iyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
11: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
12: Salamat iyo.
13: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Everybody line up!
17: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
17: Naapadi ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
18: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Naasabtay tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
17: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
19: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
11: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
11: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
11: Arthritis.
15: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
11: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
15: Tulog kaadlaw.
11: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
11: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Ako kay akong pagpasalamat, Pastor, nga wanjun, no? Akong bana na ulian. Ako kay akong pagpasalamat, Pastor. Kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo kadlaw, tumaran ako ibigimak. Na ulian, ragit ko, Pastor, akong hubak. Ako kay akong pagpasalamat, Pastor.
18: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
18: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
19: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, eskimo ni ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
3: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala?
3: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kaysa ni Paliog?
9: Kaya ni May Urungan, taga-patag, pastor.
2: Ah, sa Alanib?
9: Alanib. Ako'y ikon sa akong anak, pastor ba? Kay nag-nukra bitaw, dahil nakalapa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ganang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
9: O, sige. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang igan, Ilin, Vigimax.
2: Vigimax, okay.
9: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
2: Okay.
9: May akong ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
9: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
9: Umara na, pastor. Salamat
2: okay. Kisa ni Paliog gani? Kisa to si?
9: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
2: Naapadi ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes. Gagamit kag aroma?
6: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kayo nalipay. Wala po.
5: Wala?
6: So, ang katulad ang naplas na mo, ang aroma.
5: Salamat, sige no. Salamat din kayo.
6: Sige no, pastor Dan.
5: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
6: Joel Estina.
5: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilog District, Davao. Yes, igan ka na. Kamusta man?
7: Kanang mag-testify ko, pastor, sa about BGMAP.
5: Ah, yes, go ahead, igan ka na.
7: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
5: Oy, natumba ka?
7: Natumba.
5: So, saan natabo na yun?
7: Nasamad yun na siya, pastor. Akong gibutangan o BGMAP. Nag-inom ko o duha.
5: Oo.
7: Salamat po sa Dios, pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
5: Okay.
7: Igo ra na kanang nauga.
5: So salamat kayo og mo na importante nga dapat kanunay na atay VG Max, no? Atay VG Max
7: kanunay.
5: O si ato masulti sa mga tigpaminawan.
7: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang VG Max nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta, makatabangan ta.
5: Amen. Salamat kayo.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutuon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
13: Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRE Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRE Printing Services.
17: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
18: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Oh! 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oo, oh, ga-apply sa aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun kaya nalipay, wala po.
1: Wala.
2: So, ang katulang ga-apply na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Nanay Los ni Pastor, na diri nga ikaw diri nga dili sa doktor ba, dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon, ginan ako nga bagpalit sa mga bigimak, pistingin ninyo. Dayon, kay nag-inom sa Pastor Cinco, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, ginan ako nga, kung mo duha-duha, 3 times a day, Pastor kay tatlo ka dyaw, siya nakainom. Halibang mo sa Pastor Puro Klimat, nagpasalamat sa Pastor kay naayon siya.
1: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
8: Pastor, salamat.
9: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong bana na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
4: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Magkasima ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama ba siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya.
2: Oh.
3: Tulo ka biton. Oh. Karon siya Pastor, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mga haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan. Salamat, Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.

0: sa kamot. Okay. So karon siya nga sulti sa uban nga gamit mo Vegemax.
1: Oh, kan kada kuan ho dato pay mga di kuan po katong ipangukit siya gidag kabot sa kuan tamad man ang pan kuan siya kanang naisa sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkuan iko na tang tanga di diwasol grabe nila nang bumuta og tambay amo gapud madadaw. Lagu pagpalit og Vegemax na lalipay pastudan kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala ikaw makatabang na sa imbisi makatabang na imbisi magsipastor dan kay inilingan na niya grabe ako kada adlaw gusto ko na mati kada kadlawon amuray tabang na nasa aho sakit tampan sa ako mga mata mga apo alam ko tuo gusto ka mo sa ako kay kagano man kunin doon mang hambo gusto ko mang hambo kay makasayos ginoo usually siya magsisimba ko.
0: Salamat
1: ko, Pastor
0: Dan,
1: pero
2: mamati
1: ko sa
2: imo.
0: Salamat ka, salamat
2: kay Gayo. Surprise! Lola! Sarili, nag-iwan! Diba? For sa doon, pag-iwan mga match nga na atong nawak o mga giveaways para sa bisita, Lola. Halaon mo raman tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya. Sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon. Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
3: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag kang kaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Numero 1 sa balita.
9: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
8: Numero 1 sa serbisyo publiko.
10: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
8: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio.

0: Kaibigan Valencia Bukidnon, mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
2: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
3: Amahan mo nga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan ka nimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo, malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta, sikin sandun na yung mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayluain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buhay. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy. Amo ta kanang matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahum. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas, amin.
4: Ratsada! Tulunganon gimog na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.
5: Alas 11:14 na mga igalang atong oras, mga kaigsunan. Mayong utog, welcome dito sa atong programa, mga igala, nining unang adlaw, nining simanaha. Mayo 4, 2026, sa magyapon sa nandan, kininyong alagad, inyong angkurman, nining tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Retesa. Magiguban ka ninyo sulod sa usa ka oras. Mulong tatagato na sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Maginaot ako nga nining tanang nagpaminaw nato mga igsoon. Karong mga gutluan na sa mayong kahimtang sa mga inyong mga panglawas. Mga binati tigpaminaw. Una sa tanan mga igala, nga ato nga pagpasalamat una sa ato mga kaubanan din si Bian sa DXRK Radio Kaibigan. Ang akong co-pilot karon diri sa studio si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban sab nato si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bidriho. Sa ngalan sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, o kauban sa among finance officer si Bernadette Kilong-Kilong, among station operation manager Engineer Romeo Chang Jr. O maingon usab sa atong technical department, no? Pinagi sa among technical consultant si Egan Gerald Ray Dangalio. Sa ngalan sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Labaw sa tanan mga igsoon, ang tagiaw tagdumala ni Sibihan, kansa mausab mga igala ang founder sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang taong kanunay gyud mga igala naglantaw sa kayuhan, labi na gyud sa kalambuan, di lang kay diri sa atong Sibihan, kundili apil ang mga igsoon sa tanan nga mga ginsakupan sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inaot mga igsoon, no, nga nining adlawa, taliwala ining kainit, pero dili man hinoon gyud pud tanan. Adunay portion nga medyo gadag-gadagom. Onya diri sa ato siyudad sa Valencia. Normal lang may giningani nga klima mga igsoon, no? Bisan panahon gani kunos tingulan, musulbong gyud gyapon ang kainit og labaw sa tanan mga igala, kapasulabi gyud ang kaigang. alinging. Lahi gyud ang kaning klima mga igsoon, basta daghan kuno kayog kanabang kahoy, no? Dito sa Amos malay-balay, bisan panahon sa tinginit mga igsoon, bugnar gyud gihapon ang imong mahanggab nga hangin kay tungod mga igala. Naidagko dito nga mga punuan sa pine tree. Gusto ka magpa hayahay mga igsoon, matulang ka dito sa kapintrihan, kakay duyan, pwede ka magduyan-duyan dito. O gusto ka magharay-haray, magduyan-duyan ka mga igsoon, okay kayo. Uy, may ngutos ako ang idol, ang akong pinakasuod o labaw sa tanan. Mauni akong pinaka paborito nga abogado. Tawag ko ni mo niya, Attorney Jeff Sison, sir. Ang akong higala.
6: Pagkawa sa kurtita, pero ikaw mo yung itawag, tarantain taon sa ta. Balumang ko ka servisyo, kas kaigsuna na to.
5: Yes.
6: Sige, unya-unya. Sige.
5: Sige, Sir Jeff. Salamat kayo.
6: Okay.
5: Mga higala, no? Ang akong idol nga abogado sa Attorney Jeff Sison, mga igsoon. Gikan pag-intaon na sa kwa, no? Mupay paggawas ko no sa korte, no? Kanaigi tambungan nga hearing. Nag-miss call ko niya kaganina. So, mo siguro wa niya matubag mga igsoon. Nasya ay hearing. So, ni return call sa nato karon. Tawagan lang nato balik ko niya mga igala, no? After siguro sa itong programa. So, may ngunto diya kanimo, Sir Jeff. Attorney Jeffrey Sison. Ang akong idolo, idol kayo na ko ning abogado. Ha? Maing laki sa ni mga igala ng abogado. Alright. Sa kasamtangan mga igsoon, I don't know, humana naman siguro. Posible humana siguro yun mga igsoon, no? Ang Monday convocation, no? Sa ato ang syudad, particular mga igala diya sa City Covered Court. Kay unang Lunes karon mga igsoon, ininga bulan sa Mayo. Ha? So, nanda na sa matag unang Lunes, matag bulan, adunay konbukasyon ang local government unit, partikular diri syudad, mga igsoon, no? Sa Valencia. So, may pagpaminaw dito og mayong udto diha kang Mayor Madam Amy Galido Galario. Kauban siyang kapikas o belated happy birthday sa atong kanhi mayor, the action man spokes, John Galario. Atong April 30, 30 may gala ka, aligre, bibo kayo ang bodol fight. No, nga pahigayon mga igsoon, atol sa kasulugan sa adlaw na tawhan ni former City Mayor John Galario atong April 30. So, nagpahigayog bodol fight, paniyod to, mga igsoon. Makita na to, maigsoon, no, nga di matukib ang kanabang excitement sa mga tao. Murag first time ba ni nila may galang na kini ang experience ang bottle fight ato sa kasalugan sa atong mga nahimong opisyalis o kanhi mayor mga igsoon sa dakbayan sa Valencia nga mao si Spokes John Galario. Maminaw sa siguro tagbalita o ba kini ang report mga igsoon no? Sa dili pa ta may gala mulaos gato sa unahan para sa atong mga sigutanan mga igsoon. Importante may gala gato sa masayran ang mga nagunang impormasyon nga nakalap na pinagi sa buhatan sa Public Information and Assistance Division sa milabay ng mga adlaw o hanto din mga gutloa. So nasa itong linya karon may gala mo hatag sa iyahang pasiunang report si Egan Evelyn Calderon. May ngutto ni mo, Lynn.
7: Yes, may ngutto kuya ta o may ngutto sa itong mga suking tig paminaw. Happy Monday morning kuya ta.
5: Yes, likewise. Happy Monday morning.
7: Yes, kayo, no? O, bago lang, Jude, baguhay lang na human, kuya ta, no? Ang ato ang first monthly convocation program sa bulan sa Mayo.
5: Ayan, okay. O,
7: giuna kani, naunhan kini sa Santos nga Misa, kuya ta. And then, sunod sa programa din, kini siya, no? Gi-launching ang ato ang City of East Going Business. Diin gipahigayon sa lokal nga panggamhanan aron mapaspas ug mapasayon no mapayano ang mga transaksyon sa gobyerno to. So tumong ini kuya ta nga maminusan ang kahago ug oras sa mga negosyante ug katawhan sa pagkuha og permit ug uban pang serbisyo. So mala ko kuya ta no sa mga opisyal pinaagi sa maong programa ipatuman ang mas sistematikong proseso, digital nga serbisyo ug mas transparent nga pag-alagad sa publiko. O gilauman usab niini no nga makatabang kini sa pagdani ug dugang nga mga investors kuya ta.
5: Mm-hmm. Very good.
7: Aron mas mapalambo pa gyud ang atong lokal nga ekonomiya dinhi sa Dakbayan sa Valencia. Ang mga ahensya sa gobyerno, yes kuya ta, ang mga ahensya sa gobyerno nga nagpasalig no nga padayon nilang pauswagon ang ilang serbisyo aron mas mapalig-on ang pagsalig sa katawhan kuya. So karon nga bulan, it's a month long celebration kuya ta, adunay mga programa pwede nato no makita sa atong official page sa LGU Valencia City Bukidnon. Diha no makita na to ang mga activities, series of activities sa atong ease of doing business.
5: Okay.
7: And then, karon po nga pa na adlaw kuya ta, no? Gipahigayon po ang International HIV and AIDS Memorial Month. So, gisaulog sa syudad ang Memorial Month isip paghinumdum sa mga namatay tungod sa HIV o AIDS, kuya ta. Aron mapalig-on pa yun ang kampanya batok ni Ini.
5: Hadlok po na paminaw, no?
7: Yan, kuya ta, no? Oo, maugyun ni, no? Ipanghingusgan sa atong City Health Office kini, kuya ta.
5: Maugyun.
7: So, ipahigayon ang nagkalain-lain kalihukan sama sa information drive, libreng testing, o counseling, kuya ta. Pwede ra kayo sila, no? Muadto sa atong City Health Office, kuya. Kung gusto sila. Don't worry, tanan siya is confidential kung magpa-test mo dito.
5: Oh.
7: Okay, so para na sa kaayuhan sa tanan, dili na siya no, ngayon nga para magpalayo mo sa tao, kundili gidasig usab no ang katawhan nga magpa-konsulta aron malikayan ang pagkalap ni ini nga sakit. So sumala sa tong health officials, importante dyan kaayo kaya ta ang isa nini, disiplina. Edukasyon, yes, og suporta sa komunidad aron mapugngan ang pagdako sa kaso sa HIV dinhi sa Valencia. Amo sa itong nahibaluan kuya ta, iba, murag number 3 daw ta ang Valencia City.
5: Kasi so, minaot no, kasi may number 1 lin.
7: Wala ko kakuan pa ito kuya ta,
5: ako na iba, number 1. Ang ako naibawa number 1, murag tuwa dito, sumalag kaniyang.
7: Aguroy.
5: Okay.
7: Moro ba't
5: balita nga katulog yung silang duha magtiayon. Nagpalubi ato dito.
7: Boy number one.
5: Tubig.
7: Positive. Dato kayong issue na siya.
5: Positive na ba daw ito sa kwan? Kini ang HIV.
7: Agoy. Binauglahi. na. Mahipod na positive. Kay Mark, daghan man ang positive ato niya.
5: HIV daw, HIV.
7: Sumala ra po na sa mga nakalap na to, no? Nga, yan mga balita. So, karon nga, bulan ko yata, gihatagan og importansya ang pagrespeto o pagdawat sa mga apektado sa maong sakit. So, diin na to sila angay, no? Nga ka ng, dili bali-balihon. So, ang maong celebration, nagpasabot sa padayon nga paningkamot sa dakbayan sa Valencia sa atong gobyerno o sa komunidad nga mapanalipdan ang panglawas sa tanang katauhan, Kuyata. O sa laing bahin, Kuyata, no, kini, ang mapasigalbuhon kayo ang syudad sa Valencia diin. Nahitabo po, no, ang kanang sa dinhi sa ato ang dakbayan, dinhi, no, ang Rotary Descon 2026. Diin, mitambong po, no, ang atong Vice Mayor, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, uban sa mga Rotarians o civic leaders, Kuyata. Kinino, pagbukas sa Rotary District 3870 Conference or Discon ni atong May 1, 2026, Kuyata. So, kini, okay, nagpasabot, no, sa padayon nga suporta sa City Government of Valencia sa mga pagtambayayong alang sa kalambuan sa komunidad ug maayong serbisyo publiko. Ipahigayon kini, Kuyata, dito sa Hotel de Susana and Resort. O duha ka adlaw kini nga panagtigom. Kapin 500 pod ka mga Rotarians, Kuyata, no? Gikan kini sila sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. So ang mga kalihukan gipanguluhan sa Rotary Club of Metro Valencia ubos sa tema nga Ola La Valencia.
5: Ola La.
7: Yes, Ola La Valencia. So kini no nagdasig sa panaghiusa pinaagi sa panawagan sa Rotary nga Unite for Good. So isip guest of honor giabi-abi ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ang mga delegado sa City of Golden Harvest ug gipadayag ang padayon nga paningkamot sa lokal nga gobyerno sa paglig-on sa pagtambayayong tali sa civic organization ug ahensya sa gobyerno aron mahatagan og epekyente ug angay nga serbisyo ang katawhan. So kauban niya, Kuyata, sa maong kalihukan ang mga miyembro sa 10 sangguniang panglungsod. Si District Governor Attorney Marlowe Cecilicious, ang host sa club president nga si Ma'am Lilibeth Dichin, uban pang Rotary leaders o mga dignitaryo sa formal nga pagbukas sa maong conference. So gipasiugda sa City Government of Valencia, Kuyata, ubos sa liderato ni Mayor Amy Galario ug sa suporta sa 10 sangguniang panglungsod nga ang Rotary usa ka importante nga kaabang sa kalambuan ilabi na sa mga programa sa panglawas, edukasyon, pagpanalipod sa kinaiyahan, kalinaw ug pagpalambo sa ekonomiya. Nagpasalamat usab, Kuyata, no, si Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ug ang Rotary Club sa ilang padayon nga kontribusyon sa syudad, labi na sa paglikon sa serbisyong panglawas, pinaagi sa medical assistance o sa ilang mga outreach program. Yes, Kuyata. Kini sila, no? Update kayo sila sa mga ingani ng mga programa, Kuya. So, nakatabang gid kayo sila, no? Sa dagang komunidad din sa atong syudad sa Valencia. So, pinaagi sa timang Ola La Valencia, gipakita usab sa conference ang talagsaong kultura, maabi-abihong pagdawat o kalambuan sa syudad nga naghatag higayon sa igado natin ang kaanyag pagpil sa Valencia.
5: Uy.
7: Panagtambayayong sa Northern Mindanao. So, gitambungan ang maong kalihukan sa mga delegado sa 50 ka Rotary Club sa 8 ka probensya sa Mindanao nga nagsilbing plataforma sa pagsaulog sa mga kalampusan sa serbisyo, pagligon sa panaghiusa ug mga idea. So mao na siya, Kuyata, no, ang atong mga nakalap nga balita karong adlaw gikan sa Buhatan sa Public Information and Assistance Division. Kini si Evelyn Calderon.
5: Daghang salamat, Evelyn Calderon. Ato na bati mga igala ang report gikan sa Public Information and Assistance Division, no, kun PIAD uban ni Igan Evelyn Calderon. At oras, doon na tayo 29 minutos. Pasado na alas 11 antak na mga igsoon sa kautuho, no? Sa iyong kautuho. Nagkarong adlawa, may bawaan na nato ni mga igsoon, no? Kung kinsa ang mga congressman nga mupirma Kay murag karon matugad lawa, giingon nila may gala nga ilahan ang iduso sa plenaryo, no, human sa kiniang gihimo nga mini trial, mga igsoon, sa House of Representative Committee on Justice. Mga igsoon, no, karon man to ilang giingon may gala nga adunay himuon nga botasyon. Gani mga igala ni ato mga niaging adlaw, nag-body count na daan si Congressman Sandro Marcos. Gipaniguro yun mga igsoon no, nga makuha ang majority votes para sa kiniang paghimo sa hingpit. Ngayon maduso nga to mga kaigsoonan sa Senado, mga igala nga kiniang ilahang mapa-impeach, matud pa. So, doon na naigi, kuhaan ka ron mga ikso, no? Doon na naigi bati o kiniang kabalaka or kahadlok. Kay before mga igala nining adlawa, nagpadayag na ang Iglesia ni Cristo noong i-blacklist nila ang si kinsamang politiko nga kiniang gakurat sa ining impeachment case bato kang BP Inday Sara Duterte. Matod pa mga igala sa tigpamaba sa Iglesia ni Cristo, mga kaigsunan, himuon nila no ang kining pag-blacklist. But pasabot mga kaigsunan, runga na rung, dako na kayong ikes. Unya di lang kay sa mga politiko, apil pa mga kaigsunan sa kiniang mga kaliwat gikan sa amahan, inahan, igsoon, hangtod sa apo or mga apo ni mga politician, mga igala nga atat kayo nga magpa kiniang magpa-impeach sa atong vice presidente. Dako kay ni mga igala kwan, dako kay ni mga kaigsoonan ko questionable karon, ha? Sa ato nasairan mga igala, daghan ako no matud pang congressman karon nga magpabura na sa ilang pangalan as co-author sa impeachment case. Daghan ang mga congressman mga igala nga ipa-erase kuno ilang pangalan as co-author nining impeachment case bato kang BP Inday Sara kay nahadlok sila. O see? Tanawa. Muna giingon mga kaigsunan ko nga kining inyong trabaho karon, klaro naman kayo ning political harassment sa kaatban nining atong kasamtangang administrasyon. Pagpangharas sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, kining ilang mga butang-butang butbuhat o ingunusab pagpresentar kunuhay sa mga piki nga mga witness aron lang maigsuon nga madaot o ilaha may galang mapalagpot mga igsoon sa pwesto si BP Inday kay nabalaka ni sila. Kining mga buaya, mga igsoon, kining mga nakadawat og malita-malita nga kwarta, nahadlok ni sila nga og makalingkod si BP Inday Sara Duterte sa 2028 national og local election. Kay surbol man gyud mga igsoon, laras man gyud may gala ang kadaugan ni BP Inday, Manila, Visayas ug Mindanao. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Muna karon mga igsoon, ilahang hingusgan gyud no nga ilahang maduso ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Pero klaro naman kayo mga igsoon nga diala sa Kongreso mga igala kay mo magini ilahang tahas, mo magini ilahang main agenda karon ang pagpa kini ang pagpatangtang ni Vice President Sara Duterte. Kaya ron mga igala, walay tunok o babag, magpadayon ang ilang pagpangawkaw, naway mo badlong. Kay halos tanan ni sila mga igsoon, mga priso, magyuneog si Inday na mahimo presidente sa Pilipinas. Diba, Diyos? So kini, dili ni ingon pagpanghinadlok ha, ang gisulte sa INC, Iglesia ni Cristo, ang pag-blacklist sa tanang kandidato, apel sa ilang mga kaliwat, hangtod na sa ilang mga kaapuhan. Mga igsoon, kadaghan sa problema nga ngayon at timanon karon mga panahon na sa atong nasod, pero dako kayo may galang gigasto sa atong gobyerno. tuhod lang ini nga gikabisihan mga igala nilang impeachment case bato kang BP Inday. Ang paguba sa pamilyang Duterte, gidaot nila pagayo. Pero bisag unsaon pa nila may galag daot tumutomo. Kay kitang tanan nakabalota mga igsoon sa kamaturan. Kining ila mga igalang pag kini ang pagpanglisod-lisod no sa mga kritiko sa Marcos administration. Katulad nila pagdakop may galag kang Jisunsa. Gituyo nila dakop mga igsoon webe sa gabi eh. Ikabalo man ta may galang kanang Biyernes holiday way opisina. So di magkapiansa, gani si Piat mga igsoon. Ang ila may galang gibasian na Warat o Pares. E giingon may galang ni Atty. Melvin Matibag na utro pong yabag. Nga non-billable ko no ang kasong cyber libel. Gabinugo ning abogaduha, mura magdi-abogado ni si Matibag ng taon. Oy. Ha? Karupa ko nakadungog ang cyber libel, Nobel ban. Ay nasipiat dahil sila mga igala. Kay katoko nung kaso mga igala ang gisulat dito sa kiniang search warrant nag-issue mga igala sa RTC dyan sa Pasay kaso kato mga igsoon kalabot sa kiniang paghupot sa illegal nga armas o kiniang bala pero sipiat kay cyber libel man na karon ang gihimo karon mga igsoon gisamutan ni mga igala nila og daot karon ang dungog sa mga husgadong nagpirma labi na gyud dito mga igala sa Pasay RTC kay ila naman po mga igala ang gi-postpone karon mga igsoon ko ang kini ang sa tawag ining arraignment aron unta mga igala makahikay sa iyang piyansa si Jason sa di lugar na pagpang gipit kay matud pang matibag mga igsoon dili ko no tinuod nga mga kritiko sa Marcos administration mao'y ilang target Stilan, istoryahe. Kini matibag, utro po ng tambalusin ng tao, balbahutog. Ha? Nanggawas may galang iya mga kini ang video sa una. Ha? Pagkamugirua kayo ni mga igsoon nga klase ng NBI. Kanira nga NBI may galang nga wagyoy, kabutangan sa hambog. Ha? Hanggat-hanggaton pa to niya si kisa to. Iya pa to gihanggat may galaog. Pinusilay, sinukmagay. Gasalig man gunis matibag kay daghan mga igalag mga lipuris gapalibot sa iya ha. Unsa na lang ka kini maginusara mga igsoon niya magara-gara ni hagit-hagit ay sus Ginoo ko bisag ako siguro Dios. Di ko ni sibuga bisag gamay kong tao ba. Makig pinaksi ay ko kilay ining kagwangan ni. Eh. Oras. Alas 11:37. Standby mo balik ko mga igala human lamang ni kadjot lang gyud.

0: kinsa ni palayog o tagaasa?
1: Sige na ho, tado ni tagaakan tayo kung lorito ako sa Dilsor. Kagkunan kong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong di kuana, amo kong di pa inom o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya nga, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pastor, di makatingol, di makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, ayamong di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang di pagayan, ato sa kuhan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba kong bigimax, among di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadinuk-linuk siya kay kalibangon ko no. Ya, nakalibang. Nadihugasan sa akong manghod na banan niya. Nadihugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Wag humingi naghugas, pastor. Naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod na nagtumi dito. Kay silingan naman amo. Nagtumi dito. Nagsitam. Amo siyang ano ka na. Ano, kumusta naman ka? Isa nga. Isa. Kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
0: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Yes, akin sa ni Palayog?
10: Igan Best Paler ni Pastor.
9: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
10: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Bito Pastor kasi Igan Apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
9: cellphone. Ah, okay.
10: Nako.
9: Yes, oh.
10: Yang apo ko no, kana na ang sakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan mine ipapalit og bitimak sa kabuo ka. Ilum ko nag bitimak ang yang apo kay petispita og pian gali maglimbag sa kasakit pian pagka man ato gidala dan nila hospital si doktor ni ingon ng doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa pian kay ang kaya hindi guys, Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
9: Appendicitis ni Buto? Yes.
10: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko noong makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak na nga kung ipa, inom to. Siya nga, hindi ko noong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahi. Siya nga, oh, tipaminawan, may ganing broma sa kaibigan. Mo, to, doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, to, ipot niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag upa yun. Kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na iyang apo, kuno, pastor.
9: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, Bita.
0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
1: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay. You...
8: Happy anniversary.
11: I love you.
8: So akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
8: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
8: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Salamat kayo Diyos, mga igsoono. Balik na may gala dire sa atong naandan tulumanon ang programang Ratsada. Ratsada! Alas 11:45 ng atong oras. Mga igsoon, yan na ang pasiunang impormasyon nga atong nasagap karong mga gutlo. Nahimo na mga kaigsoon na aprubahan sa Committee on Justice, no, sa House of Representatives ang ilang report o resolusyon mga igala sa pagduso nining Articles of Impeachment batok ang BP Inday Sara Duterte o kini mo na po ni may gala dayoy pagabutuhan sa plenaryo. 55 ka mga membro mga igala sa House Justice Committee ang may pabor sa ato pa mga igsoon. 55 ka mga membro o 55 po may gala kabuto but pasabot sila tanan. So walay ni supak o walay ni babag. Pabor sila tanan mga igala, no, ang mga congressman nga membro sa Justice Committee ubos ni Congresswoman Luestro. Ora giingon nato ni may gala nga may tabo na gyud mga kaigsuna ning giingon hinukasay sa maskara. Hinukasay sa maskara. Mo ni pantimanan na nato ni mga igsoon. Dayon dito na pud may gala dayon sa plenary kay kinahanglan makuha man sila may gala og 1/3 votes. Sa ato pa may gala kung 315 sila ka mga congressman, kinahanglan mga igsoon na ay mga 105, no, ka mga boto sa mga congressman aron may gala nga makuha nila ang kini ang majority votes para sa kini ang pagduso articles of impeachment nga ilan ang maduso nga tumigala sa Senado. Kay ang Senate mga kaigsoonan mao may mahimo na dayon nga kini ang hukom mo nay pinaka kulbahinam mga igsoon. Giingon na may gala ni Trillanes nga nakapalit na kuno sila o kini ang ilahang gasuoton. Ha? Muna gini, kuan mga igsoon ba? Kalbaryo may gala sa mga taong kuan bitaw? Kini ang wa magunahuna, no, sa kaugmaon sa ilang mga kabataan kay mas gipasulabi pa nila ang kwarta. Mas gipili nila mga kaigsoonan kung magyaka sila og kwarta kaysa kini ang ilahang prinsipyo o baruganan mga igsoon nga gibaligya. Sugod na tagtimaan na ni Diyos. Wow, magpasinelo ay na lang tani ha mga amigo kay saon taman nagingon nga lakip gud mo sa collateral damage ani akin ilandaan may galang iglesia ni Kristo nga nagpadayag na mga igsoon nga ilahang i-blacklist ang kinsa man nga mga politiko, congressman o senador, mga kaigsoonan ko nga muoyon ining impeachment case batok ang BP Inday Sara Duterte, di na gyud mo makalaom pa og boto gikan mga igala sa INC. Una-una nga kining iglesia ni Kristo mga kaigsoonan ko, ug unsay mando sa ilang labaw mao gyud ni tumanon sa tanan membro. So kung naay 3 milyones nga boto ang Iglesia ni Kristo para sa Vice President, President o mga senador, sayang kayo. Mawala na na sila ha Diyos. Pero dili nila na ikuan, dili nila na igsapayan mga igsoon. Ang ilang unahuna karon paldo na gud sila. Ka mga bagagnaong ninga klase sa mga tao, no? Ha? Ang ilang unahuna mga igsoon, bahala pag wala na ko sa posisyon sa gobyerno. Total kining kwarta nga among nakawat nga inyong kwarta tungod sa inyong mga buhis. Di na may magutman na ni apil pa among mga apo. apo sa apo. Di pa ni mahurot ni among kwartang kinawat gikan sa inyo. Ka mga salbahes, gini mga tawhana, mga kaisunan ko. Mga baga og naong, bagag naong, bagag kilay og dagko kay bangag sa ilong samang kang ridon. Puriya gaba. Si Koki. Si Koki. 4 ethics complaint versus senators dismiss. Mga igsoon, matod pa din sa balita. Okay. Akong gusto tanawon may gala kining ilang live karon sa House of Representatives. Di mo ganun lagi na live? Why nag-live ron Diyos ba? Lami tato tanawon may gala o niya atong ipadungog din diri sa atong programa. Sige lang, ugma pong adlawa mga igsoon o basing karong hapon ano yung mga igala na ito makita. Anyway, taas-taas pa may galang lataso na niya. Ay kato mga igsoon, kuha naman na, giingon na may gala nga alams naman yun na ito mga igsoon sa sinugdanan pa nga sa Committee on Justice lang daan. Eh kini si Luestro may gala, number one yun yung mga igala nga bias nga klases pagka kongresista. Wa man gani ni makauna-una og bayad sa utang nila mga igsoon sa pamilyang Duterte kantidad 8 milyones. O mo ni mga igala nga tao mga kaigsoonan swapang. Di lang kay kawatan swapang pagyod. Matapobre pagyod kayo. Oh. Kay nani yang sakop sa una mga kaigsoonan ko nga ang pangalan sa iyang negosyo, sa ilang negosyo nining pamilyang Luestro, gipangalan sa ilang sakop. Kay aron mga igsoon, maglikay mga igala sa obligasyon ba sa gobyerno ba? Tiyabaw in taon tong ilahang sekretary kay siyempre ang BIR, gukdon magyugana og bisan unsa kagamay sa imuhang kapital, sa imong negosyo, mga igsoon, og nakay obligasyon sa pagbayad og buhis, og kinsay nakangalan, naristros pangalan nimo, ikaw yung obligadong mo atubang. Piti mang maruan ng pamilyang Ruestro. Apil na yung bana mga kaigsunan nga ripis. Ingon mag-iiniya nga. Ako yung taguan ng akong bana. Bugadago ko. Tiyaw mo? So, kani nga mga klases mga tao. Kini si Matibag. Si Auntie Claire. Halos ni Satanan mga igsoon. Kini naakaroon may gala nag-yaka sa atong gobyerno. Sila halos tanan mga igsoon. Polos ni Megala doon na gini ato bangon. O kaloy ala sa Ginoo. Mga igsoon ha. Kay bisan doon sa pagkadimonyo lang una-una. Kung ang Ginoo na gani Megala mo'y muhatag o kini ang kamalasan nilang tanan. O mugiya mga igala para sa matarong. Oh sorry na lang. Mga igsoon, napikita ta sa oras. Salamat kayo sa inyong pagsunod kanuna. Ining atong tulumanon ang programang Ratsada. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan. Ratsada! Among station manager din si Bian DXRK Radio, kaibigan Stephanie Dangal Yuyuti. Among finance officer Benedict Kilong-Kilong. O ang akong co-pilot din sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang. Kauban usab ni Engineer Egan Ramel Bedrejo. Sa ngalan sa among station operation manager Engineer Romeo Chang Jr. Technical consultant Geraldo Dangalio. O station general manager Kuya Argy. Ang Kuya Satanan, Kuya Reginald John Dangalio. Sa ngalan sa among CEO, tagiya og tagdumala din si Bihan, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa ngalan usab sa katawhan din sulat sa Valencia, labi na gyud sa atong pinanggang mayor, Mayor Ami Galido Galario, kauban sa Kapikas, Spokes John Galario, o sa tanan membro sa 10 Sangguniang Panglungsod, di panguluan sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Kini yung angkor man, ako si Tata Retesa. Manamilit ang mingon, daga salamat. Mayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
6: Ako gusto mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragit akong kita na tambal. Naulian din siya pastor sa kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: Okay.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop. May buntag mo diya, kaibigan.
6: May buntag, Pastor Dan.
5: Ah, yes, a kinsani o taga-asa?
6: Taga-uhaw sa
5: Jinsan. Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
6: Si Elsie Villarin,
5: okay. Kaibigan Elsie, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
6: Ay, nagpasalamat po sa ang Gigi Max. Isa may nagpalit anak. Kay dugay na po ko. Mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong malana ko ng sigig kuhan sa radyo ng Gigi Max, natisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
5: Mga naman mo...
6: Ano ba yung lakaw-lakaw, so naaram mo susunod sa balay.
5: Ah, murad naman ang kagkusog?
6: Oo.
5: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
6: Oo, naulian na kong
5: naulian ka?
6: Kusog, nakasimba ko itong naagin mo.
5: Salamat guys, Ginoo. So, usa ka ka buta?
6: O, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Permanent kami yan, yung nagpapaminaw sa imuha.
5: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
6: O, naamid din sa Ohaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpapaminaw, give me always, give me nagpapaminaw sa kadakadlaon.
5: So, salamat din kayo, Elsie. Salamat din kayo.
15: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
16: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga anniversary, uy.
4: Nagpunot mo ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop. Kinsa yung taga sa Palihog?
13: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
8: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
13: Taga Talomo, Santo Tomas.
8: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
13: Lang ko Pastor Dan, dahil sa BG Max kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay Pastor Dan tapos. Wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko. Video. Para kakapsul pa sa dan. Ako na ako nakainom.
8: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
13: Bungol-ngol ka. Ayaw kong tutay pa sa dan.
8: Ah, ngol-ngol.
13: Kung nag-ngol-ngol. Kaya nga magsigukal sa bungat. Para to buhat pa sa dan. Duwa na kakapsul inom.
8: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninong kapsula. Kung nawala iyang ngol-ngol.
13: Oo nga. O, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayong Pastor Dan. Nagpuglong sang. Tapos, moto akong giba, Pastor Dan. Isa ka, Pastor Dan.
8: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
13: Salamat.
8: Unsa may ato, Igan?
14: Ako po, testimony ang aroma.
8: Aroma, yes. Nagagamit ka aroma?
14: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun. Wala po.
8: Wala?
14: Oo.
8: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
14: Sa Ginoo, Pastor Dan.
8: So Igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
14: Noel Estina.
8: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
15: Everybody line up!
3: Ala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
3: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
6: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
6: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
7: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, eh.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
7: 5 ka buo.
6: Okay.
7: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil, Maxine Real, Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
9: Kapi ka muna.
10: Numero 1 sa balita.
11: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
13: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
15: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.
6: May buntag mo diya, kaibigan.
17: May buntag, Pastor Dan.
6: Ah, yes, akin sa ni og taga-asa.
17: Taga-kuan ni,
6: taga-uhaw sa Jensan. Ah, uhaw sa Jensan. Ah, yes, ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
17: Si Elsie Villarin.
6: Okay. Kaibigang Elsie, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
17: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Lugay na po ko. Mga 13 years na. O ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama tong malana ko ng sigig kuhan sa radyo ng Digimax. Nagsisim ko kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong kaso. Nakahugas na kong plato. Makalaban ako. Nakatimba na kong pagbalik.
6: Mga naman mo.
17: Ang pwila ko lakaw. So, naaram mo susunod sa balay.
6: Ah, murad naman ang kagusog.
17: Oh.
6: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
17: Oo, naulian na kong
6: naulian ka?
17: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
6: Salamat kayo sa Ginoo. So usa ka kabuta?
17: O, isa ka kabuta, kumanghod po, isa ka kabuta. Pero may lang kami yan, nagkapaminaw sa imuha.
6: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
17: Oh, naami diri sa Ohau, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-tignan.
6: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
16: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad.

0: Alam ko yung testimony, Pastor Dan, about sa biktima.
1: Okay, padayon.
0: Mutuli nga din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang totoy, gamungol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa totoy na nagsamad na o karon kaloy sino na awlian na. Then yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya biktima kaya sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak itong akong ipapalit sa muslingan sa kang isanyo pa itong puan Pastor Dan.
1: Okay, okay.
0: Then, tuloy na Pastor Dan, nangutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tope na iyang tope sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan, nagbangag na manggusto Pastor Dan, na nag-goal na kay iyang mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa tope sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, nangutan ako pila kabuo kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama, maayo na jud ang iyang totoy.
1: Salamat igaayo from Cagayan de Oro City.

0: Ayong balita alang Sabtu maslingan kasikpit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Oh, hikala! Di nakamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: The best songs on the radio.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Kanang himaminaw og sunada. Lamina kung ikaw ang

0: ang sumahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo, good afternoon po. Kanin yung tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kama, init nga gauduhon, kanatong tanan. There's an answer. At lagro may galang nga Martes, sa Pizza 5 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me, og lainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa pag hiskot-hiskot ug mga sugilano na sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang mulagan. Para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang nagihulan. Ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-ala kong magkaulog na magpanala sa inyong mga sugilano, mga pagutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa, mahitungon sa gugmag kinabuhi. Si DJ na po ang bahala niya ng tanan. Ang inilamang buhatan sa text ka na sa tuwang hotline number 0965-60-1168. Once again, mag-ala ang nag-inusara ka numero ni Lady Diana Gagungakong Asa. Pwede mong mag-text, magpanala sa inyong mga text message pagpanimbaya sa inyo ang mga minamahal sa buhay, mga loved ones, mga kaparentihan, gusto ninyo ang timbayaon karong kapunon. Gusto ninyo i-shout out or i-greet bakahan, labi na sa mga nagsaulog sa ilahang adlong natawhan karong adlaw mga galan. Or sa mga nag-celebrate diha sa ilang mga anniversary, mga mansari sa gunsa pa na diha ang mga galan. So timbayaan sila sa kahanginan. Text lamang ka na sa itong hotline number once again, 0965-60-1168. And of course, same number link po tayo sa magusumutang mag later on sa ito ang letter sender through text or through call. Same number lang gihapon ha. Saro, wala pa nila memorize mga galan. Wala na din, ibalik-balik ni Lady Diana. Karang nakapin nga comments on Facebook Live. Once again, 0965-60-1168. Alright, so once again, magandang hapon. Maayong udon. Good afternoon sa inyo ang tanan diha na naminaw ka na ito karoon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, managdanaw sa Facebook Live. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa kamulong ka paniuduri ha, kamulong gahungit, kamulong gausap, kamulong haray-haray, kamulong gaduyan-duyan, nagapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, or asa ba kagikan ka ito. May hapon sa inyong lahat dyan. And of course, sa kamulong ka panagisikay sa ilang panimalay. Sa kamulong ka panglabas, amdang naminaw kang Lady Diana. Sa kamulong ka panghugas plato, agaban ka panhigsilhig sa ilang mga tugkaran. Agaban ka panghalay na. Bisan on sa mga ni mo ginabuhat karong kaigan. And of course, sa mga biyahe mga galan. No? Sa kamulong ka drive sa ilang mga sakyanan. Kung naabag ka sa imong trabaho ang karoon nga naminyaw kang Lady Diana, maayong hapon ka nimo diha kaigan. Magbarayin lamang mo sa inyong bulahaton at samtang maminaw sa programa ni DJ because today is Tuesday mga higala. Martes po tayo ngayon, which means may babasahin tayo ang lainapod nga sulat tambaganan sa atong programa mga higala. So stay put lang kayo dyan sa magusto mo tambag through text or call sa no letter sender karong adlawa. Stay put lang mo diha mga gala kay karong taod-taod magbasa si DJ sa atuang sulat tambaganan karon. But before that, may hapon muna sa mga kaibigan sa ato mga suking tigpaminaw na naminaw grato karon. Pinaagi sa ato mga kaibigan radio stations na naka-hook up na po sa atong programa karong tagnaa mga higayon. Nagbibita sa may Surala South Cotabato magandang hapon ni po sa mga naga-tune in na pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Kawa na nga itong technician ni Sir Jules Balinas sa atong buutang operation manager. Labi na sa atong mga palanggariha ng mga suging tigpaminaw. Nga sa'yo kaayo nagahulat, nagaatang sa programa ni Lady Diana Matag Aluuna mga higalan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat dyan.
Magandang gabi na po sa mga lagindingan masamis oriental sa mga naminaw pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo, kaibigan lagindingan masamis oriental. So, ba na nga ito ang DJ diha, si DJ Miss Biba kaha, or nga ito ang Deknesan, nga mo ang inag-signify ka rato karon. Maraming salamat po. And of course, sana mga gwapo-gwapo na ikaw mga suking tigpa mo na. Ayag hapon, once again, shout out po sa inyohang lahat. Laras lampurna sa inyohang tanan, mga higala. No? Salamat ka ay sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programa matag hapon. And of course, sa mga namino pinaagi sa Nara 8.5, Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa Libog Provincia sa Bukidnon, nagkutob na lamang sa mabot sa atong sibyahan. Saan ka mga sulok ng mundo na roroon, akamang debita karoon na lugar, naminaw sa ating programa, maayong hapong kanimo di akaiga. Welcome, welcome once again. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Kahangak ba o eh? Intro pa galing mga gala na wala ka. Kahangak na mas Lady Diana. Okay, hapon sa inyong tanan mga kaigan ha. Kumusta man inyuhan sa iyong kautuhon liha. Inaot ba nga busog-busog na mo liha. Relax na mo no. Ubog na inyuhang mga panghuna-huna. Kalmadog malinawan na inyong mga utok na liwala sa kainit sa panahon mga gala. Pagkakahapon naman sa gana, sa marilantaw ka nato, ganoon sa Facebook Live ha. O sa mga wala na sayon, wala pag insukat na gatanaw sa programa nato through Facebook Live. Pagin nyo lamang buhaton mga gana ha, pangitaan lamang ninyo sa Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Alang na ay pulangalingin mga gana, kaya maunay nag-indicate nga kining live na karoon sa atong programa. Sa marilantaw na kanato karon, palihog ko mga gala o like, share and comment po sa Facebook Live. At akong kalipay ni Lady Diana kung inang i-share ang itong programa mga gala na. Para po layo pa ng ma-abdan o mas taghan pa ang magkapaminaw kanato karong kapunoy. Salamat kaayos sa mga nag-comment na diha, sa mga nag-like o sa mga nag-share na po sa atong programa. No? Maraming salamat sa inyong tanan. Oh, before na ito, basahan ang ito ay sulat na maganan karong adlaw ang mga gana, no? At sa aning hinahinayon o basa ng mga comments sa Facebook Live. Okay, basig mang load niya ning uban is Lady Diana, snub ka ayo. Iyod ka bang basa o comment? Hindi naman. Ito lang paningkamutan nga itong mamaksamay sa itong oras, mga gana, no? Isod kay mahina ang kalaban, naghang kay mustana ni ako kay sa tari mga gana. So, ito ning hinahinayon o basa ini mga comments that are from... Stephanie Perez, but shout out po from Tbilisi, South Cotabato. Magandang hapon sa iyo dyan. Magandang ka pa sa hapon, Ma'am Stephanie. Magandang suki nga, tigpaminawan from Tbilisi, South Cotabato. Maraming salamat po and a shout out once again. Maraming salamat sa iyo dyan. And from Mariyong Angelica, good afternoon po Lady Diana watching live in Migtulod area from Angelica Binato, Mariyong. And my partner is Nestor Plaza Subalan. Salamat, happy 3 years and 1 month lang ga. O di ba, nag-celebrate lagi garoon sila mga mansari. Sana all. Ay, happy mansari sa inyo hadihan, no? Ay, sila mga gala kay going strong ilang relasyon. Ang uban ka ha, di ha? Nalang tamagtel mga gala. Pero ako naku-witness gig ko. May di man sa ingon nga, kailag ko sa ilahan, no? Kaya si Ma'am Adwad yung Angelica, every time magpa-shoutout siya sa mag-comment sa Facebook Live, pero may gudan niya gana-shoutout ihang palangga mga gala. Ingon na dapat, di ba? Loud and proud sa iyong minamahal. Maraming hapon na lang sa inyo, hari ha, Ma'am Angelica Binata, where you're from Migtulod area, kauban sa iyang Balanga Gatika sa kinabuhi, si Sir Nestor Plaza Subalan. Og happy mansari sa inyo, ha? Para request kong song, My Love Is Here by Eric Santos. Pag-play po. Og sa tanan friends, og sa mga staff ng Radyo Kaibigan, good afternoon sa inyo hang lahat. Salamat po. From Edwina to Ana Carrizosa, so may hapon di Zay from Banduano, Lantapan, Bukidnon. Magandang hapon sa iyo, Zay. Ati Inday, ang ito ang aktibo riha, ka kaibigan member, no? From Lantapan, from Banduano, Lantapan, Bukidnon. Salamat ka ay sa magtanaw sa Facebook Live. Magsanod ka nimo riha. Kauban sa imuhang tibuog ka pamilya, mga kasilinganan, kapanintihan o kabarangay nga naminaw ka na ito karoon. Salamat ka ayo po sa inyong lahat.
And from Erwin Dagarda Cablinda, good PM lady Diana on Sarazzo, kaibigan, Valencia City. Magpasarat po, watching from Cagayan de Oro City. Ay, magandang hapon sa iyo dyan. Maayang udto gani mo dyan, Sir Erwin Dagarda Cablinda, nanonood sa atin. All the way from Cagayan de Oro City. Salamat po sa iyong pananood sa ating programa. Maraming salamat po. So my God, paspasking oras mga kaigan, it's already 1:28 in the afternoon. Ano una ba tiotso na po sa kapulong mga gala? Og, panahon na para tumbasahon sa kanginan. Ang lain na po na sulat ng baganan mga gala. Nagipadala sa atong programa nga umaoy ato ang tagaagpagtagad karong hapunon. Atong himay-himayon at atong sabton kung unsay problema nga buot patambagan sa ato ang letter sender karong adlaw. Alright, sa di paglangay mga kaigan, here it goes. Ang usa ka sulat na atong basahon kanon. Matud Bonnie Letter Sender. Dear Lady Diana.

Lady Diana. Ever since nagbalhinmig, puyo diri sa lantapan ate. Pirmi naming gasunod sa imong programa matagud to. Malingaw ko maminaw o dagan po kong makatunan. Gikan sa lain-laing advice. Gikan nimo ug sa imong mga magtatambag, Lady Diana. Maong nagahuna-huna po ko. Gamuraga, panahon na pod para ako ang magpatambag ninyo. By the way, tawagan lang ko sa pangalan nga Mikay DJ. Dili na ako tinuod nga pangalan. 34 years old ug ipanganak sa Libuna, Bukidnon. Pero ni anaron gapuyo sa lugar sa akong apuhan diri sa landapan, Lady Diana. Diri napod na ako na ilhan ning lalaki nga akong ka-live-in partner karon, DJ. Ang lalaki nga tawagon nato sa pangalan nga Bugoy. Di man nakabulan gikan atong nagadesisyon mi nga mag-ipon duha, Lady Diana. Kay maupoy tambag sa akong apuhan para daw mas mailhan pa namo ang usag-usa sa dili pa mi magminyo duha. O garon daw mahibaluan ang mga batasan ay nga ay haramo gawas kung kami na lang duha, DJ. Og para na ako, tama ang gisulti sa akong lola, Lady Diana. Kay sulod sa liwalang kabulan nga pag-ipon namo ni Bugoy, Lady Diana. Kasurindero na ko, kay wala na ko nakasabot, DJ. Dili sa pagpangdaot, pero sa tanan na kong nailhan nga lalaki, siya ang naay pinakabatik nga batasan, DJ. Grabe ka reklamador, bisan ako na halos ang gabuhi namong duha. O kung akong istoryahan, mangluod siya o pila kaadlaw nga dili mo uli sa among balay, DJ. Kung maglalis pud ming duha, kusog kaayos siya mo sumbong sa iyang inahan nga otro pod konsentidor sa katapulan sa ilang anak. Daliman ka na, DJ, iyang mama nagkumbinsin ako nga utangan daw na kog motor ilang anak para daw ganahan manarbaho, bahalag sila lang daw ang magbayad. So ako pod ganili gusto gubot, DJ. Giutangan pod na kog motor ang akong pares, Lady Diana. Pero ang saad sa iyang ginikanan nga sila'y magbayad, wala gidin tawo na tuman, Lady Diana. Maayo na lang nakasulod og trabaho akong pares ug maoy gabayad sa binulan. Pero kung mapikhan, ako pa ang magtapal, DJ. Grabe pud niya gabarkadista nga pagkalalaki, Lady Diana. Anhaon na rin asiyas iyang mga barkada sa balay o kuhaon o muuli nagkadlawon nga hubog kaayos tanan. Naapatoy kausa? Gatungod sa kahubog niya, Lady Diana, nakabangga siyag baobao o ako pa'y nagbayad sa damage, DJ. Maunang, nakaingon ko nga, gipulan ako, Lady Diana. Gikapoy na ko sa ingon-ani nga sistema. Lima palang gani kabulan, grabe na nga konsumisyon ang iyang gihatag na ko. Maong gusto na kaayo kong makigbulag, huwag mo ulit na lang sa Libuna, DJ. Ang problema lang, unsaon man inako iyang utang na motor nga sa ako man nagapangalan. Dili ko gusto nga ako'y magbayad, ani DJ. Iyang mama, nagahulam po na kog 5,000, lain po ang hulam siyang magulang na babae, Lady Diana. Unsaon ka ninako, DJ?
Ubus na ako galinaw nga layo aning lugar. Please give me some advice. Magpaabot ko. Salamat. Ug maayong adlaw. Kanatong tanan.

0: 98.5.
1: Kinsa ni palayog o taga-asa?
2: Sige na ho, tado ni taga-akanda yung gong Lorito Agusan del Sur. Kagkumanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma, amo tong di kuan, amo tong di pa inong og gizimas o niya. Ibalibaran lang siya og doktor diha sa Lorito, limak-adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak-adlaw niya, iparipel sa tagong kay... Ito na daw mahibalan o kung saan ang sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagganin di bukan iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, bao niya, amo di puslok-puslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadinuk-linuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, dihugasan sa akong manghod na banan niya. Dihugasan siya kay nakalibang na dihugas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan naman amo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, amo, kumusta naman ka? Isya nga, isya. Kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
1: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluin sa Diyos, pastor. Bubera siya na ayon.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: O si Ato Igana, Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangaugas itang kanangkuan. tamad.
1: Naunsa dai mo na samad imong TL?
2: Kalo-kalo ka nako pastor
1: kay nga. Okay. So pagaplas imo ga aroma nangauga ang mga samad. Taw-taw na nimo na siya nga gi ko ano?
2: 4 years na nako na sa gambling nga mga allergy pastor.
1: Uy, tapos sa diag yaplas imo ga aroma nauga.
2: Nangalayos sa pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
2: O lima ka buok pastor akong gipalit oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
2: Lima ka buok.
1: Okay.
2: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
0: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
11: Kapi ka muna.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Nahaplas po kag-aroma na eh.
10: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay kag-listago. Nagpalis ko duha.
9: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
10: Hindi ako pala. Nindos giyo ka. Nagunong man itong nangulmul.
9: Oo.
10: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
9: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, nindos na kaya. Pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa Ginoo, Naya.
10: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
9: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
10: Salamat, Iwi. The best songs on the radio.

Alright, 53 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano na 53 na po sa kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain niya Radio Sense. And of course, sa managdanaw paghihapon sa Facebook Live, dagang salamat po sa inyuhang tanan. So before na magbarayan mga gala sa tuang hisgutanan karong adlaw, ay magkalimot ng atong programa at ganito sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga naminaw nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipo, nagkatul-katul sa panit, rayoma, arthritis, pamaos sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins baka ha? Higala gamitin na sa atong ginagusgay ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kay gawas ng epektibo kaayo kini, proven and tested ang ka-effective ani. At inipog ang ibabalaka tungod kay humot kini mga galaw dili magkamansa sa atong mga sanina. Dili mag-green-green imong sanina mga galaw. Magamit ka sa atuang Aroma Plus Herbal Oil. Mananani ka, nindot gamiton mga galaw, no? Panatorbot ni mga gala compared sa uban ng mga haplas ng atong madungol. Wala na kapatsada ang atuang Aroma Plus Herbal Oil. And of course, rin yapagarato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula na hinimog gigan sa 25 ka mga purog o tanon, mga prutas o mga herbal. Ang dili katingad-an ng anong epektibo panlaban sa nagkalain-laing mga balatian sa atong kalawasan. Magamay man o marako ang balatian mga gala, gayang-gaya po sa ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Pamatuod ni Ana ang libuan na ka mga testimonya ang atong madungog dres kanginan o atong madungog matagadlawon sa programa ni Pastor Dan sa pinagpalang musika mga gala, no? Mga taong voluntaryong nag-testify, nagtawag, nagpadayag sa ilang pasalamat sa Ginoo. Nagigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule isip instrumento para mga ayo ang ilang nagkalaing-laing mga sakit. Ang uban nga nag-testify, tagas ilang blood sugar, ang uban tagas ilang dugo, ang uban tagas uric acid, ang uban mga UTI-on, ang uban ulceron, kabuhiunon, panuhutunon, ang uban ay mga bukul-bukul sa kalawasan, mga hubag-hubag, mga cyst, myoma, almoranas, uguban sa unsa pa ng mga balatian ni mga gala, no? Ngayon na kapatsyada ang itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Kaya dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog kabalatian ang kayang tambalan ni ini mga gala. Matuod nga pinagpala nga ang ating Vegemix Plus Herbal Capsule mga kaigan. Kaya mas nanindot pa ani mga kaigan, dili lang ni pwedeng imnon ha, pwede ni muning ihaplas, pwede ni mong ipatulo sa naay mga dalungan nga nagbara, mga pusod nga nainana. O pwede po ni si Magala sa tanang edad o, sa mga bata diha kay oil man ang sulod ani. Pwede rin mong tanggalon iyahas. I mean, pwede rin mo sa abrihan sa tunga din ipatulo sa bata bakaha kung bata ang ipainom. Ipatulo ang lana nga naasusulod ni ani mga kaigan. Pwede po ni siya sa mga adult o sa mga tigulang mga gala. O, wala ni overdose na gato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Food supplement man ni mga kaigan. So diba, grabe kanindot ang gato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Mo nang daghanang ni angay. Daghan ang gabalik-balik o balit sa ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule mga gala. Orang sa mga naminaw karon basin o sa kariha sa naay gipanghambin nga balatian nga dugay na nimong ginaagwanta, dugay na nimong ginatipig-tipigan, ginaantusan diha. Sulay lang mga gala, wala may mawala sa imong pag-try. There's no harm in trying mga kaigan. Ugo sa pasad, dili nimo mahibaluan nga epektibo ang produkto kung dili nimo sulayan. Ha? So try lang. Bisag gapila lang ka kapsula sa Vegemix Plus Herbal Capsule. Sa mga notana di ha, DJ, asa mo tayo magkapalit aneng Vegemax o Garoma? Mapalit kini mahagana sa tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero para magkasiguro mo nga legit ka Vegemax o Garoma inyong mapalit, mas maayong mubisita mo sa atong kaibigan center nga adahan imutang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City, Bukidnon. Once again, first floor po sa Alquina Emporium ha, tapad lang anang mga kananan di ha mga gala. Sa tuong nga bahin, kung kamusulod, beg. Dili ka mo agi sa atbang sa TH Valenza. Kibali, tuos yung abahin, mga gala. Naman si Karatulan na kabutang diha, no? Kanang kaibigan center. So, diha naman musulod. Kay buutan mo na itong mga staff diha o maabi-abihon. Huwag natin discounted price diha, mga gala. Labi na sa itong mga kaibigan members, ha?
Para magkabalaka ka, available rin po ito sa mga kaibigan outlets, kaibigan centers sa nagkalain-laing mga lugar, kaibigan radio stations, sa mga kaibigan, legit and authorized dealers. Once again, Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Alright, so much for that mga gano. Once again, welcome back sa ating lahat. Sa mga bago pa lamang nag-a-ablik sa mga monitors diha, welcome po sa ating programa, no? This is once again, Love Diary sa their DJ Lady Diana. Mga ganina na natin nabasa ka usa kasulat mga gala, no? O tuang-atuang, taga-agpagtagad karong kahaponon, atong himay-himayon, atong sabton ko unsay pinagka-problema ni letter sender. Buot niyang patambagan ka natong tanan. Sa mga nakadungog diha ha, sa mga ready na mutambag sa atong letter sender, ayaw mo kaulo mga gala nga mag-text or tawag sa atong numerong 0965601168. Once again, 0965601168. So atong sublion mga gala, no? Ang usa ka sulat kaganina gipadala sa atong letter sender na gitago nato sa pangalan nga siya. Nakalimut man ni Ainz si pangalan. Nabasahon once again si Mikay. Si Ma Mikay nga 34 years old. Namino ka na ito ganun all the way from Lantapan, Bukidnon. May hapon kanimo diha Ma Mikay. Pero originally from Libuna, Bukidnon daw si Magana. Dito sa natawo sa Libuna. Pero nibalhin siya puyo sa iyang mga apuhan niya sa may Lantapan. Unang nakapaminaw siya sa itong programa. Dito po nagsugod ang tanan mga kaigan. Ay, dito na nailhain ang lalaking maupoy sentro sa atong kanang atong tambaganan karong kapunon, no? Ang lalaking ay nailhain mo ng live-in partner niya karong na itago nato sa pangalan nga Bugoy. Ang pangalan pa lang Bugoy na mga kaigan. Katingadan kay pangalan pa lang. Amaro, dito na nailhain sa landapan ni si Bugoy. Para ba niya, no? Amot pila sila katuig silang relasyon. Pero kadugayan, nagka-resisyon sila na mag-ipon daw kunong duha. Magmarad ako, no? Mabuhit ako na itambag sa iyong mga apuhan. Ipag-uban ako, no? Silang duha. Kaya ron daw, no? Mailahan ang mas mailahan nila ang usag-usa. Huwag mahibaluan ang mga batasan nga ay harap mo gawas kung sila na lang duha. Muna'y gituuhan. Muna'y... tambag sa ilang apuhan sa ilang muna ilhapong ituman mga gala naguban sila and for 5 months o sulod sa 5 kabulan nga nagtipon silang duha dito na mga kaigan dito na nang gawas ang tanang pwede mo gawas dito na nang gawas mga gala, no? Matod pa niya dili daw kuno sa pagpanghinaway pero matod pa niya, no? Si Bugoy daw kuno ang sa tanang lalaki ang nailhan si Bugoy ang naipinagangil at gabatas. Marami naman sada diyan na to sa mabasol mga gala kay based on her experience man niyo siya may naka-experience anya, diba? Matod pa niya grabe daw kuno ga-reklamador reklamador bisan daw kuno halos siya na ang bisan daw kunog halos si Sander na ang buhi sa ilahang duha. So, pa daw kuno kay mo reklamo ang maong lalaki. Sa side sa reklamador, so, tapulan daw kuno. Sa ba ito, mahingan lang. Kaluoy po rin daw sa lalaki. Nagkahunat si Ma'am Sander po. Kaya so, kami ng istorya, di ba? Sila po din sa iyang ibang ingon. Ang ano pa daw kuno, kaniyang inig mag-away silang duha, inig masturyahan niya. Kibali ang mayawyawan daw kuno. Mangluo daw kuno, mahingan lang. Dili daw kuno muli is ilang balay sulod sa pila kaadlaw. Kaya ng luod ang lalaki na wa siya giuli mga kaigan. Ambot ahan iuli tong lakihan. Kain kong mag-away daw kuno sila do ha. Usog daw kuno musumbong sa iyang mama. Mali mo raga sa tawag aning sige tawag aning mama's boy. Hindi ko mga mama's boy mga galas. Huwag ang nagkapait pa di ha. Kusog musumbong sa iyang mama. Huwag ang mas nagkapait pa. Iyahang mama po daw kuno. Konsentidor. Ako'y nag-uban ko silang duha. Konsentidor daw kuno. Bisag sayop daw kuno sa iyang anak. Konsentihon daw kuno. Labin ang katapulan sa iyang anak. Mauna iyang sulti mga gala ha.
Parang si Ma'am Sender, no? Murag ipulaan na. Ikapoy na siya sa ingunana ang sistema. Imagine, lima pa lang sila kabulan nag-uban. Ang ingunana na iyang nangagian. Nagkaingon siya nga, di na ko ba eh. Murag ngapoy naman, murag ipit na anin. Ikapoy na siya mga gala. Yeah, siguro nga imagine nga. Karoon pa lang gani, nga lima pa sila nag-uban, di na niya kaya. How much more kung magdayon silang duha? Si Ma'am Sender, no? Gusto nang mukawala. Gusto na makigbulag. O gusto nang muhawa ang lugar para makatagamtam na kuno siya kalinaw sa iyang huna-huna. Ang problema lang, kung makibulag na kuno siya sa mga lalaki, nakautang silang motor mga higala. Motor sa lalaki ni ang problema kang Sender nagapangalan. Sa amin ko nang binulan, analisod ako nung si Ma'am Sender magbayad. Di mo siya nagamit sa motor. Saon ta kuno ng utang ng motor sa lalaki. Magbulag silang dog. Aside ana, ang ginikanan sala ang mama sa lalaki nakautang pud kuno og 5,000 sa iyaha o lain pa tong utang sa iyaha. Igsuon nga babae mga higala. Sa so, munang problema ni Ma'am Sender karon ana. Munang sa mga gusto mo tambag diha ha. Sa mga mamas boy diha. Sa mga namina nga gusto mo tambag sa atong Larry Sender karong adlaw, yung magkaulo mga galing nga mag-text or tawag sa atong numero ang 0965601168. Okay, before na magbasa sa inyo mga text message mga kaigan, ato sa ning basahon ng mga nabilin nga comment dere sa Facebook Live. Manod pa ni from Stephanie Perez, Masada DJ, kang Daniel Jeff Vera. May hapag kanimo niya, Sir Daniel. Paglain pa kang Sir Bong Ilio. May hapon kanimo diyan, Sir Bong. Okay lang po si Lady Diana dito. Ikaw kusta maganiha. Ang arang suki nga nagpaminaw from Lake Cebu, South Cotabato. And from Francisco Parian. Good afternoon, Lady Diana. Ay, good afternoon po sa iyo dyan. Magkakaroon na naminaw sa itong programa, Kuya Francisco Parian. Magkakaroon na nukad naminaw sa itong programa. Para ma-shoutout ka ni Lady Diana. Salamat ka ayos si Magdanao, ha? Maraming maraming salamat po. And Ma'am Maylan Saraniola. Ay, good afternoon, Ma'am Lady Diana. Pasarad ko dere sa Parag 11 Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon po sa iyo saan. Ang palanggang Pastora May. Iha sa may Parag 11 Poblacion, Valencia City. Magmamam po ganyan siya. May hapon na lang si Muna Pastora May. Salamat po sa iyo nga pagdanaw sa itong programa. May nga comment dere from Engineer Brian J. M. Butter. Good afternoon, guapa. Magandang hapon. May hapon ka naman ni Engineer Brian J. M. Butter. All the way from Buntuan, Walandapan, Bukidnon. Amping, oh God bless, imuhang trabaho ni Engineer. Amping haki. Secret. May hapon na lang si Muna Engineer Brian. And Sir Bong Ilio, once again, magandang hapon. From Mars Team Muneva, hello, Lady Diana, guapa. My hapon, I miss you Lady Diana watching always here in Purok 3B Kanayan, Malaybalay City, Bukidnon. Wow naman, magandang hapon sa inyong tanandihang aside sa may Purok 3B Kanayan, Malaybalay City ha. Pinagani mo Ma'am Mars ni Muneva nga always nagalantaw sa itong programa matag hapon. Salamat ka ayog. Which shout out once again sa iyo dyan Ma'am Mars ni. Magbasa sa taog, mga tambag, mga ganda no. From 447, matod pa niya, good PM, Lady Diana. Akong masulti kang Sender. Iuli na siyang Mama Sender. Agoy, nawaran lang. Iuli na siyang Mama Sender. Iuli na siyang Mama Sender. Oy, bataot pa, mana nga lalaki. Grabe naman. Makaingon ta nga, walang immature ba ang lalaki, mga ganda no. Matod pa.

Gaayo ko makigbulag, Lady Rihanna, kay gusto na ko galinaw, gusto na ko magpalayo aning lugaran. Pero yun na nga, di ba? Ang mga utang manggod sa iha nagkapangalan, so marag maipit ko sa ani, no? Para sa ko, Ma'am Zender, ay nalang nagbayari, Ma'am Zender, o eh. Embargo, binanag din na mabayari. Nagka almost really believe as I sugar by hapon this night. A shout out me dere sa barangay Paita ni Kazon Bukid Noon. Ay magandang hapon sa ining lahat dyan. At ang mga palangga diha ng mga suking tigpaminaw from Paitan, Kazon, Bukid Noon. Labi na kanay mo, Ma'am, Shirley Valdivyaso, isugon nga naminaw ka nato karon. Sa naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Ikang salamat naman hapon. And from 140, mada pa ni Hello, Lady Diana. Magtambag lang ko gamay sa Sender DJ. Kaya nakarelate ko anang... Ay lang, di maglaro ni DJ. Kaya nakarelate ko anang sumbungerong nga lalaki. Dayon ang mama mo laban po't bisag sayop sa ilang anak. Agoy! Uy, daga nakarelate mga galan. Uso gireining kuan ba? Kanang mamas boy ba? Nga mo sumbong pa siyang mama mag-away sila siyang asawa. Kanang mama po't mo laban po't siyang anak. Bisag, bisag gabalo na siya. Okay naman ang mo sumbong mga galan. Natural ka iha man ang inahan. Pero, ang... nakasayop di ha kung kabalo na siya nga sayop siyang anak ihapag yung labanan mga gala, di ba? Unfair na po na sa part sa babae. Ano ba ni Dexter ha? Nakarelate ko anang sumbungero nga lalaki dahil ang mama mulaban po bisag sayop sa ilang anak. Mulagi na sender mintras wala pa mo na minyo, sakit rana sa ulo. Okay, big word mga gala, sakit rana sa ulo. Ano ba niya? Sakit na puno na sa ulo. Ma'am Sender. Ang motor, Ignacia nga magpadala og bayad sa imuha kada bulan or iyang ginikanan bakaha. Kung dili mo hatag, ayaw na bayari, ipa-embargo na. O, di ba? Ipa-embargo lagi mga kaigan. Kibali mo rag ipaagi sa masintinang usapan. Kibali mo rag ihangang yun. Inig magbulag silang duha, iyang pasabdo ng lalaki. Huwag kibali, guy. Ang lalaki mo siya nagkapahimulos sa buong motor, di ba? Iha na lang ignon nga kung magbulag silang duha, padalhan na lang daw kuno siyag binulan nga bayad, matod pa ni 140. Padalhan siyag binulan nga bayad or ang ginikanan bagha sa lalaki, may magpadala o kuan. Grabe naman siya, di ba na may trabaho ang lalaki, siya na po siguro magbayad, ano? Diba? Imong hangyoon ang imong uyab daw kuno nga padalhan ka niyag bayad sa motor kada bulan. Pero, kung siya masugot, kaya gahigit siya. Sa simpulas, ayaw bayari. Kaya murag, di ko sure, pero murag ba-embargo, murag may gala kadugayan na. Dili mabayaran. So, yung anak lang gawin, di man sa ikaw ang wad anong motor siya man sa. Dili mo, sari? Gisapot ko dito, Zay, kaya nakauyab po kong ingon ana. Relax ka lang, Zay. Inom sa tubig, gadali texter. High blood naman sa pamina, mga gala. Inhale, exhale ka muna dyan. Sender 140, kaya nakarelate di siya mga higala sa kuan. Sa, sitawag anis. Problema nila rin sender karoon. Ang lalaki, ang sumbugero. Kusag mo sumbong sa ginikanan. Labi at labanan po sa ginikanan nga. Utro ba doko doko konsentidor mga higala? Pagkapait. Natay mga text message rin. Natay comment sa Facebook Live. Manod Pani, Sir Virgilio Basinga. May hapon, Lady Diana, para sa sender, ayaw na problema ha ang bayronon sa motor kay imbarguhon na sa company. Bulagi na, laki haminta sa'yo pa. O, di ba? Tama lagi ko, imbarguhon lagi na. Kung ayaw na problema ha. O, katong utang siyang ginikanan, pwede mo tunin mo paninglon, Ma'am Sender, di ba? Nananasimuha kong imubag yung huraton ilang mga bayan. Pero ako, for the sake of peace of mind, sasagdin na lang to, Ma'am Sender. Talang kwarta, mabalik raman na. Imuha raman ng makuha o tron. Pero ang kalinaw, Ma'am Sender, mo i-prioritize sa pagkakaroon. Matod pa ni Sir Virgilio, no? Matod pa niya. Bulagi na ng laki, ha? Matod pa daw kung numintra sa'yo pa din ang mayroon nun sa motor. Ay na nagproblema ka daw kung lukay imbarguhon na manggihapon na. Natawa mo kung mahigala. Salamat kasi magdambag Sir Virgilio Bisinga na nagad sa may Camp 1. Maramag bukinon ang atong suki nga tigpamayuran di ha. Salamat kauban sa iyahang palalabs diha kang Marlene. Marlene Diluta Bisinga. Magsayang tibog ka pamilya nga naminaw ka nato karon. Once again from Camp 1, Maramag Bukidnon. Nagkang salamat po, may hapon sa inyong lahat.
Abay laing dambag from

Cyrus Moreno Mendoza. Mano pa niya, advice ra nako sa sender DJ, biyaan na lang niya ng lalaki, oy. O ganang about sa motor, kay ihaman nga lang sa motor, dili na lang niya bayran para may margo na lang ang motor, o, diba? Ay, nako ka, joker, mga galo. As simple as that, diba? Kung diligid mo sugot ang lalaki nga magpadala o binulan nga pagbayad sa iya, kung dili madala sa masinsinang usapan, aw basag di oy nga maembargo ang motor. Hindi ko magbaklay, ma'am sender siya, masay magbaklay. Hindi niya bayra ng motor. So, mahalag sa imo daw kung nagkapangalan. Basta kay, kung dili magpadala o bayad ang imong uyab, pasag din na lang, di ba? Ayaw na nagproblema ha. Pasag din nga maembargo na iyang motor. Salamat ka ayon, no? Sa pangatambag, Cyrus Moreno Mendoza, naglantaw karanta karon sa Facebook Live. Agrigid sila mga higalan. Pero ang kaso magaling, umadala pa sa kuan, madala pa sa panagsturyahay duha. Kung madala pa nga, ihang-hang yun ba, kung magbulag silang duha, magpadala na lang og bayad sa motor kada bulan, kung okay na sa lalaki, ang mas maayo, di ba? Mas pabor man sana sa lalaki. Kung dili niya bayran, siya na mag-ihapon ang mawadan og motor. Ingwan na rin na kasimple, mga higalan. Salamat kayo once again, Sir Cyrus Moreno Mendoza. Ah, makakaroon na pita na ito kada mina sa ng programa, Sir Cyrus. Salamat po. Napailaig mga text message dito mga kaigan from 800 DJ Tambag lang ko sa sender ni mo. Pasalamat ka sa Ginoo sender nga nigawas iyang nga batasan ni mintras sa iyo pa. Maong dapat bulagan na nimo. Mm-hmm. Ilang nanggawas na tanang baho o gala sa wala pa sila na minyo doha. I mean, kita masiguro tanan mga gara na amin kati batasan niya dili maangayan. Sa tatanan, di ba? Okay, we cannot please everybody man. Ilang tanan na ay batasan nga para na ito dili po maayo. Pero ingon ani nga murag sumusobra na po to the point nga pag-apekto na sa maka-stress na sa ubang tao. Dili na po na maayo, Ma'am Sander. Mo lang pasalamat daw ka sa Ginoo. Mintras karon pala yung daan. Yung nanggawas na naingon anak ka batasan. Mintras wala po mo na minyo doon ha. So po lagi na daw kuno na, Ma'am Sander, habang maaga pa. Explain imong i-explain imong side gano makibulag ka hangyo lang nga magbayad siya kada bulan total siya man ang nagbahimulos sa motor dili man ikaw ang gagamit. Kala lang lady Diana, shout out lang may dari sa Sungko Design. Oy, magandang hapon sa inyong lahat diyan. From Sungko Lantapan Bukid Nor, mo gid ni mga galan no agatong tambang nagkahiusa gid intawon tanan ba. Bulagan na lang niya og ang problema sa motor. Kung madala pa sa storya nga ignore mo nga magbayad siya kada bulan, mas maayo na. Pero kung galing man gahigit sa ulo digi sa mutuman sa inyo ang sabot duha nga magdalag padalag bayad kada bulan, maayo na do kuno na bayad ni Ma'am Sander. Total dili man ikaw ang mawad-an og motor siya man gihapon, diba? Salamat kaayo 800. Maraming salamat po sa pagkikinig diyan. All the way from Sungko Lantapan Bukid Nor. And from 163 Bulagin Ascender murag bata na suko na. Murag bata na kuno mga ngala. Ay pagka immature mga galan no. Kay ano mang good food oy, di ba? Lahi di mga lalaki karon mga galan no. Kay kasagaran mo good mga lalaki kanadtong panahon kay kanang very manly ba. I mean in a way nga lahig mindset siguro sa mga lalaki sa karon nga panahon. Amod lang po, maupod akong obserbahan mga gala. Amod po sa inyo ha, kung sa inyo obserbahan. Para sa kuwa mga lalaki sa una, kayo maugay maningkamod, maugay mangurusunada, nga mabuhi ilang pamilya. Mahalag magkalisulisod, basta kayo. Kanang makabuhi sila sa ilang mga hinigugma. Parang magbakalalaki, good bitaw. Ilagi yung barugan na ilang bagkalalaki mga gala. Ganun, amod lang ni uban mga lalaki. Huwag mo naman yung babaig batasan. Mang luod, hindi mo uli pilag-adla. Sige, pag yung sumbong, daw ko ng mga is. Para po sa mga ginikanan nga na minyo, no? Kung galing man inyong mga anak, yung mga minyo na musumbong sa inyo about sa ilang problema sa kaminyoon, okay raman nga mutambag ta. Okay raman nga magpatunga ta. Pero, ay, okay raman nga mutambag ta, pero dapat neutral ta o magpatunga ta sa ilahang duha. Dili nang naatay dapigan, mga kaigan.
Ano na i-roll? Sige ni Kana, di ba? Mutambag, mugiya. Oh. Kanang mutambang maayo o masulbad ang mga problema. Dili sa pamaagi nga. Nailabanan, ang mga luod ang isa. Kung sa mga makasamot man na isa, kagubot.

Kagalalingan, Valencia City, Bukidnon. Ay ko DJ, pero na ako karon nag-work sa Kulasian ng Tapan, Bukidnon. Ay, magandang hapon. Salamat kaayo, Sir Cyrus Moreno Mendoza, nga naakaroon nanukad sa Kulasian ng Tapan, Bukidnon, pero originally Tagalaligan, Valencia City. Salamat kaayo, may hapon kanimo diha. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nga naminaw ka na ito karoon, naglanta sa Facebook Live.

From 987 Manubania. Ah, grabe naman sa din. Wala pa siguro nalutas ang lalaki DJ. Ay nago. Ayan ha, normal naman nga usahay magpalabanta mo, sumbong ta sa atong ginikanan. Kaya naging, of course, ginikanan man na nato, di ba? Aha, manita mo doon li MCC. Pero yun na nga, importante kaayo ng ginikanan po ta, di ba? Kakabulutan mo, balanse-balanse sitwasyon. Magpatunga ta, magpatunga ta, o dilita mo dapig sa usa. Dapat kita mahimong neutral mo, ikibali, mahimutang, si tawagan ang hangala. Ano ba himong judge ba nga mo balanse-balanse sa mga butang-butang. Dili nang musugnod ta sa kaning kagubot mga higalan. Okay, mas muna ko ang problema ko ingon ana. Dapat neutral ta, mutambag ta, mugiya ta para sa kaayuhan sa atong mga anak. Ay nang ginikanan gani kusog po kay kamulaban si imong anak bisag kabalog ka nga sayop na mga kaayuhan. Wag naman sanang ganyan. Muning uban mga higalan nga. Muraga. Mahadlok sila maminyo tungod po sa ganing mga kaugangan o ganaan ang klase ng mga ugangan, mga gala. Namugid na, they exist mga gala, di ba? Kaya lahi-lahi ang yung nagbatasan na yung mga ugangan, yung ingon anak agad sila. So please lang ha, kung char lang. Basta kay ha, dapat kung kuan kong giniganan ka, kabalo ka magpatunga, kabalo ka kanang magbalanse-balanse, dili mo dapig dahin basta-basta, kabalo ka nga, ano mo sulubad silang problema sa kaning peaceful nga pamaagi. From Vanessa Bayag, Basara DJ, kang Lensky Matugas, kang Letty, kang Javar, kang Nonay Carol, Telma Maglasang, kang Marife, kang Relin Maylene Martyr, kang Kakay, kay Mian Saison, Angelica Warion, Maris Roxanne, Beng Dahuran, Cara Marive, Maricel Moneva, kang Genevieve Altisharil Isugon, Maricel Tumindog, Jalen Igloria, especially kay Yana Jane Morales. Let us all my friends, imo harain dala DJ Guapa, si Angelica Kunog, Neta Gabrok, Noy Bitugaya, Avalanche City Bukid Noon. Maraming salamat. May habang ganin mo diha kong BFF from Burok Noy Bitugaya, Avalanche City Noon. Sino Angelica Kunog, og may hapon, si imuhang mga friends on air, mga higala sa kahanginan ni imong gitimbaya karo. Oh, nakakita na bukog guwapa diri nga side sa naon. Ay basi na namin ragadi ha, Mama Angelica Kunog. So, may hapon DJ guwapa, kamusta magadiha nga side? Okay lang po, guwapa lang yapon. Salamat kayo, may hapon once again, Mama Angelica Kunog from Burok Noybi to Gaya, Valencia City, Bukidnon. Once again, maghapon ang shoutout sa mga listeners diyan kasayin sa Brook 3B, Kanayan, Malaybalay City, Bagidnon. Diapod sa may patpat, sa may impalambong, maghapon sa inyong tanan-tanan, diha mga galahan. Salamat kay sa inyong walang sawang pagsuporta sa programa ni Lady Diana. Salamat kayo po. Alright, time check mga guys. We're ready at 2:22 in the afternoon. Alas 2:22 na po sa kami. Kahaponon. Kahanginan. Ay nako. Alas 2:22 na po sa kahaponon mga gala. Ang oras na ganito sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Ang Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule. Karon mga kaigan, sambay po muna kayo dyan. Stay po muna kayo. Kayo mabalik pa si DJ later on para sa paghatagog. Finale nga advice para kang letter sender karong adlaw. And of course, samtang magpaabot ha, minabot na mga gala sa inyong mga requested nga songs karong hapunon. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala. And I keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5. Radso kaibigan. Mauni og ato ni. How did this come to me?

0: Money 8.5.
1: Taga Tagum Kaigan.
2: Barangay Kanakutan, Store. Katuwa ito tayo mga COVID, di ba? Igan ako sa ospital sa mga anak. Yan pa hindi. Nagoy to be sa mga pastor. Nagkakuro niya. Dahil ito, doktor sa ruwa, amigo, akong tagay amri, amri sa regional. Pero mali ko sa imo, amigo, kaya na may virus. Ito tayong pastor, may virus. Kaya ako niya, no, dok, pwede sa malayan kong payo. Pakong naon na pastor, kani, BG Max na niya akong ikuan. Siya, tagay na katambal. Lisita ako, pastor, na, mahal kayo antibiotic. Pero pastor, usay ko na sa badang sa balay. Nasubos akong anak. Lipapalit ko, BG Max. Di ako tagpalit ang pastor in town. Pero tinuguhay ako tagkabit ang BG Max, pastor. Ano kay balo ko, anong BG Max yun.
1: So, kamusta naman karon?
2: Oh, pastor, okay na. Sunay lang sa doktor. Pagkawin ko check-up, balik na para 7 days. Ligo ha? Kay, check-up ko na di sa rin na utro yung mong guwan. Pastor, pagkawin sa balay, pastor. Lipapalit sa kong anak, BG Max. Kikabu, pastor. Akong inom tulog-tulog yung pastor.
1: Oo.
2: Kaya kung tayo pastor, nalisugin ha pastor yun. Salamat kinakas ni Monique pastor. Tingala ang doktor. Uy, masyadali ka naka-recover, bigo. Ang kagaw sa imundo, nawala na. Balik sa normal. Kaya salamat sa Diyos. Siya sa may ginayon siya. Apo sa gino, yung lino, yung mal. Nagawal ko mga kwan, itugaw yun ang pastor.
1: Oo.
2: Absol. Sa salamat, bro. Kuya, kuya ang tambalan na ito. Salamat.
1: So, asa ka napit sa Tagum?
2: Salamat raw, parang may kalungutan, pastor.
1: Pilay mo yeah. Pagidaron ka ron?
2: 70, mag 71 ako, pastor.
1: Ay, oh.
2: Salamat sa Ginoon, naka... Ako sa inyo, naka...
1: Oh, salamat kay Iga na, salamat kay kayo.
2: Salamat, pastor. Oh, salamat sa Ginoon, pastor. Praise the Lord.
1: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, hamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building Sayri Highway Poblacion Valencia City Bukidnon Fuego Blend Chili Paste.
7: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
7: Happy anniversary, Lolo! Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
0: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
11: Kaya sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
12: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
13: Kape ka muna.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
15: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.

0: happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na mo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: The best songs on the radio.

are at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:55 na po sa kahaponon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain niya radio sets. And of course, sa mga nagdanaw paghihapon sa Facebook Live, dagang salamat po sa inyong tanan. Na pinagkanimo, Sir Bong Ilio, na nagbabilin hangtod sa katapusan at ng programa, mga higala. Salamat po, Sir Bong. Aga, ganun mga higala, dili na maglangay. Ito na basahon, aga ito ang finaling advice para kang letter sender karong adlawang. Hinaut pa, na minaw sa nung programa karon, yung dipita sa may Lantapan, Bukidnon. So once again, maayo ang hapon kanimo diha, Ma'am Sender. Una sa tanan, salamat sa imong pagsalig ug pagpaabot sa imong storya dari sa atong programa. Dili lang yung mag-imong giagian karon o klaro kaayo nga bugat na kaayo sa imong dughan ang sitwasyon nga imong nasudlan. Ma'am Sender, darit suhunti ka. Dili na healthy nga, dili na healthy nga relasyon. Nasunod pa lang sa 5 kabulan nga pag-ipon ninyo, makita na gyud nga ang dagkong red flag sa maong lalaki. Atod pa nimo tapulan siya, irresponsable, barkadista og labaw sa tanan, walay respeto sa imong pagpaningkamot og sakripiso. Dili na ni pag-ilhanay nga stage, Ma'am Sender, kundi murag ikaw na ang nagdala sa tanan samtang siya nagpasagad lang. Sakto imong gibati nga gikapoy ka, Ma'am Sender, kay tinuod man gyud pod. Kapoy kaayo mapadayon sa relasyon nga ikaw ra ang naga-effort. Ang gugma, dili dapat mahimong pas-anunon kundi dapat kapahulayan. Karon, bahayin sa imong problema. Una sa motor, nga nagkapangalan si Muha. Istorya hagin siya, Ma'am Sender, og tarong og prangka kapag istorya. Igna siya nga kinahanglan, magpadayon siya og bayad pinaagi sa pagpadal og kwarta kada bulan aron maangkon gud nila ang motor. Labi na kay sila pod ang nakagamit ni ini. Dili na pwede nga ikaw ra ang magpasan sa obligasyon nga dili man ikaw ang nakabenepiso. Ibon ang pod siyang una-una ga kung dili sila mutuman sa bayranan, mabugos ka og desisyon nga ipasurrender o ipaimbargo na lang ang motor. Aron dili mo dako pa ang imong utang og responsibilidad. Dili ni pagpahadlok, Ma'am Sender, kundi pagpahinumdum lang nga seryoso ang sitwasyon og naa kay limitasyon. About sa ilang utang, nga 5,000 o gatong uban pa, kung walay kasulatan, lisod yun na mabawi, Ma'am Sender. Pero pwede gihapon nimo sila paningkamutan nga singluan. Istoya ha sila, nga kinahanglan nimo ang kwarta tungod sa imong sitwasyon. Kung dili gud mabayad, dumatan na lang nga leksyon. Pero ayaw gud usba, ayaw na usba ang pagpahulam nga walay kasaguraduhan, Ma'am Sender. Pagawat sa inyong relasyon duha, ayaw na pagduha-duha, Ma'am Sender. Kung kabulo ka sa imong kaugalingon na dili nagkamalipayon o signal ang kag-antos, pwede na kamuhawa, Ma'am Sender. Dili man mo kasado o wala kay obligasyon nga magbabilin sa relasyon nga makadaot sa imong kahimtang, labi na emosyonal, pinansyal og mental nimo nga kahimtang. Dumdumi, Ma'am Sender, ang pagbiya dili kapildihan. Usahay mauna ang pinakadakong pagdaog para sa imong kaugalingon. Ang PM kaugalingon o gumanang tabang sa Ginoo, hinaot nga makabot nimo ang kalinaw nga imong gipangita, Ma'am Sender. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Dagan salamat po sa tanang nagpadala sa ilang mga tambag, pinagi sa text o comment sa Facebook Live. Maraming salamat po sa ining lahat. At sa tanang nakiubang kanato sa pagsugod hangto sa pagdapos, from the bottom of my heart, daghang kaayong salamat po sa ining tanan, mga kaigan. Ay, nasa sa iyo. Aragang kayong salamat sa inyong tanan, mga kaingan. Huwag manubot po, ha? Mag-uwan naman gihapon kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinatabogang parasa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-ingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ako si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yung kanang kuhan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay.
5: Nangauga.
4: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
5: 5 ka buo.
4: Okay.
5: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.

0: Flora, Radyo Kaibigan na AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Yes, hello, Igambing.
2: Ako lang kasalamatan ng BG Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
1: Yes.
2: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit og BG Max. Kaluon sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yun ka bata magdungan ko na balaka ang mga
1: ginikanan
2: kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kalayaan sa Ginoo, Pastor, ang BG Max.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Everybody line up!
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Happy anniversary.
4: I love you.
12: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
12: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
12: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
4: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
3: Oo
4: niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
3: Okay.
4: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
3: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kung anong hiluan sa butong ban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor. Ano yung mong bindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
5: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
6: Kapi ka muna.

0: ko si Teresa Ajero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
0: Magtisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka, Igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
3: Naapagi mga match nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Apong ipon kay ngamol mo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin o taas mo pa sa corner taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit sunog sirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.

0: is available in 120 ml and 200 ml. Pricing starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

Mo piano mahapon kanyo mga sulod na doon to magbabayo. Mo piano mahapon to matagsabo kakanta, labi to mga kapasturan to ni kalain-lain na simbahan to Central Mabkam. Mo piano mahapon kanyo doon. Sa igi man daw takanta no programa kung toon. Programa to Central Mabkam. Naka magbabayo si Ginoong Jesucristo kakanta na dalan may kamalahotan do kakinabuhi. Aldo kung to to Martes pita 5 to sa inyong bulan to Mayo. Tuig 2026 mga kaigsunan. Oya, in behalf to kanta no Central Mabkam President Reverend Pastor Jimmy Lumasay. So, nakita no kung to si kanta kung to ka naglingkod kay nagprogram kay to Radyo Kaibigan. Tungod to duo trabaho to kanta no President. Hinungdan si kanta kunton ka nakapinuo kay nig program kay to Radyo Kaibigan. Oya, mupya no mahapon tumatagsabo ka kanta. Labi to mo matagsimbahan kuntoon aniga subaybay to sa inito kanta no programa to Central Mabkam. Nakamagbabayo si Ginoong Jesucristo kakanta no dalan kamalohotan way kakinabuhi. Sa ini ka pinaka importante tungod to waro lo ino dalan no go ikulon ta mga sulod. Yan ka espirituhan no dalan iyan si Ginoong Jesucristo. Tungod to nikahi pa duton na si kandin kadalan konod no dalan kamalohotan pad mga sulod. Konod no kamalohotan kung kono apilo kakinabuhi. But pasabot mong sulod doon king pagkabaton to kinabuhi nuwar katamanan doon king Ginoong Jesucristo mong sulod. Musa to sa inyo mahapon kung toan pahilo na tumatagsabo ka. O yung kapang musta pa to mga matagkasimbahanan kung toan to Central Mabkam kay to Tibuk Bukid noon. Labi ko kayo to halapitan cluster 3. Kumusta ka mga pastor doon? Labi to kantan senior pastor, Pastor Roger Masay. Lumato ka din mo sakop doon with Dio to Logsad. Kayto Kibungkog, Pastor Romeo. No? Dio to Bayog, Kalahangan. O ito, dumapan mo kasimbahanan to cluster 3, mo piano mahapon kanyo all in one. Bisan pa man to kay to kabanglasan. O piano mahapon ki Pastor Crispin Juan, dumaki Pastor Bimbul Juan. O piano mahapon Pastor, kagino kag panalangin kanyo roon. Minsan pa man to kanyo mga ministry. Uy, bisan pa man kayo to cluster 5. Kayo to Sabang Sita kay Pastora Bilma Latawan. Pastora mo piano mahapon lumato kay ko no pamilya roon. Uy, ito kayo to Arakan ni Arugman mo piano mahapon Pastor Martin Mangwason. Dumato kay ko numugin sa kupan doon ng mga pastor ya Rugman. No, pipila no simbahan doon mo piano mahapon kanyo. Uy, kay to cluster 1. Kay to puon kay to Bulacow. E dumalahan ni Pastor Eric Dayun. Kay to Malantaw. E dumalahan ni Pastor Dandy Adlingkaw. Uy, kay to Sumpong ya Rugman. Kay king Pastor Jerry Dandalan, no? Duma to kay ko numo ginsakupan doon.
Bisan kay to pispan, Pastor Junti Mampaglas, Ronilo ang lingkaw, mo piano mahapon. O bisan pa man kay to nasuli, no? Dindo gayuran, mo piano mahapon, aso. To olin-olin, wa ko na mention, mo piano mahapon kanya olin. Uy, kung to na mahapon, kasintro to kandan programa, iyan ka pagpaminog to pulong to magbabayo. To sa ini ka pulong to magbabayo, iya dalan, kalayag to kantan bayaan, nagpakaikulki to malokot na dalan, na iyan si Ginungso Kristo mga sulat. Imong sitsit, imokong gipalingi. Unaki, oga pahabulos, oga paminog kipad tumo ulahingon tumo ng sulod ta.

Uy, ato sa inyo mahapon kung toon, nag-andamon ta, kamatagsavo ka, kundi ikaw kung toon, dapit. Og paminog kito, minsahe kung toon, nakahaponon. Tungod to sa inyo, kakanta no, sintro, to kanta no, programa, kay to radyo, kaibigan. Kay kapulong to, ginuunog, alapan ko kung toon, kay kakita to. Unang Korinto 15, versikulo 58. Naniga kahikay. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga malig-on, ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad, sa Ginoo kay nasayod kamo, ngang inyong pag-alagad, dili gayod makawa. Kani mo labing kamahanan nga Dios nini nga taknas kahaponon. Aniya kami naga paminaw sa imong mga mensahe, ikaw magapanalangin ini Ginoo. Nga kini nga mga mensahe dili lang kanunay namong mabasa kun dili among i-apply usab sa among kinabuhi. Nga magtrabaho kami diha kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat sa gugma mong walay paglubad. Ug salamat usab kani nga programa pinaagi ani Ginoo. Daghay mga tawo nga makadungog sa imong mga mensahe. Salamat o Dios sa among pagpaminaw karon ikaw magapanalangin busa ang tanan. Akong isalig og itugyan diha lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kahit pa mga sulod na busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. So sa ini ka pinakaimportante, sabo ka no pahinumdum, tumatag sabo ka kanta mga sulod. Nagkinahanglan kino ogo sasindog no malig-on. Doon to pog alagad ta to magbabayo. Sikan sabo ka no pahinumdum tumatag sabo ka kapulong to Ginoo kun to ni sa initaknat mahapon. Alang tumukot otowan mongo anak to magbabayo no duo to kahimtang no doon to kadiscourage to kinabuhi. Iksoon kasi inino minsay kung toon, sabo ka nung pasuman-suman kanta. Nakahipa nagsasindog kino ligon, nukonog kamono. Uy, dumapad no, ogo, kugi kito kantan pog alagad yut magbabayo. Sumay na iksuon, nagpamatuod kay, nakakantan pog alagad, konog kakawang mga sulod. But pasabot doog kagdawat ta, nasika na sumalo to pulong tumugwayo na layon ta og ka kahi na si Jesus kadalan kamaturan. Iksuon to sa initaknat mahapon kaminsahe nigbaghot kanta. No? Kinhanglan kino ogo ligon tumatagsabo ka kanta no kinabuhi. Importante sa ini alang tumatagsabo ka no Kristuhan. O muna ako go. Og alagad kit magubayo no. Kahit pa dutot Biblia no. Kalayog lingi to kandi no bayaan ko no. Kaayo no pokondyo to gingharian to magubayo. Iksoon kakanta no kinabuhi kinahanglan diritsuki diyo to dalan no ikamalakotan no yan si Ginoong Jesucristo. Do pipila no butang kung to no gisgutan ta. May tungod sa inito pagpahinumdum to kantan kinabuhi. No kay no pahinumdum kinahanglan kino og ligon, kinahanglan ta magligon sa atong kinabuhi. Labi na to kasi ini so kanta no kapanahonan kung toon. Untul ano malisod mga sulod. Grabe na kapitus ang kapanahonan na to karon. Nigmahal o kamo palaliton, mahal na ang mga palaliton. Nga kini usapon mga makahatag ka na tugka discourage. Ang uban di na makaadto sa mga buluhaton tungod kay mo reklamo na.
Kay nga naman, mahal na ang gasolina. Pero igsoon ang pulong sa Dios karon nagadasig ka na to. Kinahanglan kita muligon sa atong pagpangalagad sa Dios. Ang pagligon, may mo lamang kita nga ligon kung kita anaa sa Dios. Di ta maligon sa atong kaugalingon, kung ato lang kaugalingon atong saligan. Sa kita muligon, uban ang Ginoo sa atong kinabuhi. So matod pa nga usa ka pahinumdum nga magaligon kita sa atong kinabuhi. Unang-una nga atong buhaton matod pa sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 13 nga nagkanayon dinhi. Pagbantay kamo kanunay barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Pagmaisugon og pagmaligon. O sa ka mga tambag ni Apostol Pablo dehas taga Korinto nga matud pa pagbantay kamo kanunay og barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Kumusta ang atong pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo? Ato bang gibarugan nga wa na bay lain nga atong tuuhan sa atong kinabuhi? Kung doon na pa mga igsoon nga lain na itong gituuhan ang Ginoo ra ginasayod ana. Igsoon, ingon pa ni Apostol Pablo sa taga Korinto, nga pagbantay kamo kanunay o barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Barugi. No? Og sasindo kanta kakantan pagtuo. Kono taig baylo kakantan pagtuo kahit kalibutan mong usulod. Tungod to ka kahit kalibutan, warak kapuslanan. Kung nagtuukad kong taon ito magwayat, tuuka to kay kong tibuok na kinabuhi. Sikang ka pinaka-importante. Og barugan ta kakantan pagtuo. Uy dangupad, pagmaisugon o pagmaligon. But pasabot igsuon, kano kiyog talaw, no kay na but pasabot. Kano kiyog atras, minsan no kay padaguhinguma, to kantan kinabuhi. Ni kahipad kay pagmaisugon o pagmaligon. Og maisugon ki doon to pag-alagad to magbabayo. Kata igsurinder kakantan pagtuo, igbaylo ta ka pagtuo ta kahit kalibutan, mong sulod, kinahanglan ki og ligon og bantoy to kantan kinabuhi. Sikang ka insulat ni inkahin ni Apostol Pablo dito taga Korinto. Nay karangob, no pahinumdum kanta, no go ligon ki, to kantan kinabuhi, kinanglan og ligon ki, to kantan pag-alagad dit magbayo. Kahit pa, no, dagan uban ang paglahutay. Oga palakoy ki dumato paglahutay, but pasabot no, alagad ki dumato paglahutay, to kantan kinabuhi. Sumay na ito nakahisi ini, kinanglan ki iglahutay ko, kono ki iglahutay igsuon. Dukir yung kataman. Kinanglan kitog agwanta lahutay to kantang kinabuhi. No kay kaingkahi to Roma 12:21, no nigo kahi kay

Kahit pa kay ayaw kamu padaog sa dautan, kundili dag-an ninyo ang dautan pinaagi sa paghimo ug maayo. Sikang ka mensahe kun toon to sa ini no mahapon. Ni kahit pa salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kinahanglan ki og salig to magbabayo to tibuok no kasing-kasing ta. Kahit pa to Proverbio 3 versikulo 5, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing og ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Iksuon usahay tumatag sapo ka kanta og salig kidto kanta no natuunan. Apan og kahit ang kuskoy ko mga sulod, kunon olog sikat. Kawaro ka magbabayo, warag kay muta. Busa, angayan do. Nagsalig ki, di ito magbabayo. To tibuok ta no kasing-kasing. But pasabot mo, iksuon, kapag salig ta ito magbabayo, 100%. Kunon 50-50, kakantan pag salig, di ito magbabayo. Sunikahi kapulong to Ginoo, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Tibuok no kantan kasing-kasing, salig ki to magbabayo. Ikatatalo, nikahi kay, ogo palahoy ki dumato poglahutay. Sikang kaingkahi dito, Hebreo, Lucy, versikulo 1. Oga, basa ang tamong sulod. Diga, kahi kay Hebreo 12 versikulo 1, karon bahin kanato kita sama sa nagdagan sa lumba nga gilibutan sa daghan nga mga tawo nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa biyaan nato ang mga sala nga naghawid kanato ang tanang nagababag sa atong pagdagan padayunon tagayud ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Sikan ka ing kahisulod no kinahanglan ki ogo palahoy dumato puglahutay hantod to katapusan to kantan kinabuhi og alagad kit magbawayo. Sikan ka pinakaimportante tumatag sabo ka kanta pungusulod. Kumusta kakay kong kinabuhi? Palan mo ko kahit pa inluyahan kad ba inkapuyan kad ba to koy ko no pagkakristuhanon ni kahit ka pulong to magwayo kung toon mong sulod karon bahin ka na to kita sama sa nagdagan sa lumba nga gilibutan sa daghan nga mga tao nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa biyaan nato ang mga sala nga naghawid ka nato. Ang tanang nagbabag sa atong pagdagan, padayunon ta gayud ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Si kanya sulod, mga sulod, pinaka-importante nagsalig kito magubayo to kantan tibo no kasing-kasing. So waro pugsalig ta to kantan tibuok no kasing-kasing posible kon okig pakalahutay. In kinahanglan ta kapog lahutay, in kinahanglan ta yarugman kapog salig to magbabayo mong usulod. No kahit ka hope at gananon kahit pa daga ang dautan pinaagi sa maayo. Sumala turuman na nabasa takuntoon. Kono tagpoy uyunan kon kono kadautan og apunta di atomopia
sikang ka pinaka-importante. Isip sabo ka no Kristuhanon, dapat nagligon kito kantan kinabuhi. Pinabayo, tupagsalig ta, tumagbabayo. Kaindasig ni Apostol Pablo, dito taga Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9, na nagkahi kay

0: Versikulu nuibi to Galacia kapitulo 6. Kahay pa kay busa dili kita angayng pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Lebaron ko to pagbasa, busa dili kita angayng pulan sa pagbuhat ug maayo. Kumusta ka kantan kinabuhi? Napulahang kidban o himutom o piha? Di kahay ka minsay kung toon mga sulod, kahay pa busa dili kita angay pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Iksuon kung okay ka pula naghimo tumopia. Labi ato di tumo ka iksuunan ta. Di tumo dumata. Kung okay ka pula naghimo tumopia. Labi ato pag alagad ta't gino. Og himo ta kamopia. Nakoy pa kaingkahiro to Hebreo 12 versikulo 1. Nanikahay pa dito, isalikway ang nakababag no, sa atong pagdagan. Ang sala nga naghawid ka natin. Sika ka, usahay og makohalkin og palahoy. Tukantan espirituhano no bahin. Usahay kakanog tubo kakantan espirituhano no bahin. Tungod to sika no mo kahimtang to kinabuhi no dumpad na kagongon to kandang kinabuhi na iyang kasalo no kono olog di tangkaan to magbabay. Sika na mong sulod at ayaran ta kakantan kinabuhi. Sika na kain kahi kay busa dili kita angay pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat na to ang ganti. But pasabot, no kay kainhimo no kahit o kalibutan o kadawat no kaganti mga sulod. Kung ikihimukat mo upia, mo upia kaganti no kadawat no tukoy kong kinabuhi. Last no versikulo no gabasaon ko kahit o Salmo 46 versikulo 1 na nagkahi kay ang Diyos mao ang imong kusog og dalangpanan. War ulo inasalikan ta mga sulod. Kamagbabaya diyan, kakanta no kosog, kandin kakanta no dangapanan. Siya ang atong dalangpanan, siya ang atong kusog. Maunang kundi tamusalig nga to kaniya, iksuon, posible maluya ta. Dili talig-on kay ngano ang ato lamang kaugalingon ang atong gisaligan. Muni nga taknas ka punon karon, kumusta ang imong kinabuhi? Ikaw ba na-discourage sa imong pag-alagad sa atong buhi nga Dios? Nawad-an na bakag paglaom tungod sa mga problema? O kabiyao na ka sa pag-alagad des atong buhi nga Dios. Tungod sa mga pagsulay nga midangat sa imong kinabuhi. Apan iksuon, kinahanglan kita magligon. Uban sa tabang o grasya o kaluoy sa Dios. Kinahanglan kita musalig sa atong kaugalingon. Diha sa Dios. Atong itugyan atong kaugalingon diha sa Dios mga kaigsoonan. Tungod kay ang Dios lamang ang nasayod sa atong kinabuhi. Mao nang ikaw karon nga naminaw o nakadungog ni ining maong mensahe. Saligi ang Dios sa tibuok
1: nimong kinabuhi. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. No? Mao na ang pinaka-importante alang kanato. Salamat sa pulong niya niningatak na sa kapon ng karon. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos nga laming gamhanan, salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mensahe karon nga nagahagit din ka namo. Dunay panahon, Lord, nga maluya kami. Dunay panahon, Lord, nga ma-discourage kami. Apan, salamat o kay konong pulong kunto narin og noy na nakapabaghaw ta kanami espirituhan ng kinabuhi. Ayo si kanami ginoong pagkapabulos dito unahan og tubo ka kanamin espirituhan na bahin. Salamat untol magwayo. Kay ko kagpanalangin to, kay ko no mensahe, na taman to, nakadinog to sa ini, na kono na'y kalingawan magbabayo. Salamat to, kay ko no gugma, salamat.

Uya, salamat to mga ulahi yon to kanta ng mga kaigsuunan. Unya to sa inyo ng hapon mga sulod, kumusta ka ang mga UFW tamo piano mahapon kanyo. Kaginu kaga panalangin kanyo dito lain na nasod. Pabulos nag-alagad mga sulod. Katagkalingawan ka magbabaya to kanta ng kinabuhi. So kaginoo ka nasayod woy ni Gongon ta kantan kinabuhi mong usulod. Nasika na ayad-ayad ki tumatagsapo ka kanta. Mopi ano mahapon doto to simbahan to Kim Trust to mga mimbro roon. Mopi ano mahapon kanyo. Kaginoo kag panalangin ang ginoo maga panalangin kaninyo. Labi na sa akong Mrs. Deha Uban sa among mga kabataan. Diha sa Kim Trust Butong, Kisun Bukidnon. Maayong hapon ninyo diha, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Og bisan pa man sa tanan nga nakadungog karon, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Labi naman sa naga-sponsor aning atong programa. Wala ko kapal. Anggam Dulpi, mupiano mahapon anggam dito kaito Pilipinas mahapon, ano tadot kanyo to Switzerland. Mupiano mahapon kagino kagpanalangin kanyo. Kaka namin pog ampo no pabulos kasi ino no mga programa. So pinabayat to sa ini no programa, mon in kagpakadinog so ama gandi magpukuma sa ini no lahong ta. Tapos sawod to lalag to magbabayo. Salamat ang gam kaginoo kag panalangin kay ko. Duma to kay ko no Mrs. Yarugman si Ate Marian. Kaginoo kag panalangin kanyo. Minsan pa man to mga kaiksunan ta no kanunay ni subaybay to sin ito kantan programa mo piano mahapon. Labi ito to iglog sad ki Juni Dalumataw. Pastor Juni Dalumataw mo piano mahapon. Kaginoo kagaw panalangin kanyo. To kanyo ng mga ministry roon. Minsan pa man kayo pantaron kay Pastor J.R. Dayon o duma kay Pastor Michael Halang. Mupiano mahapon kanyo roon mga pastor. Kamagbabayo kag panalangin kanyo. Sidi ako kung nagkalingawan na kamagbabayo kakanta no dalan kamaturan uy kakinabuhi. Kinahanglan kinoogo pabilin kidit kandin. So kahit pa ka sugpang no wara dito lawa, kinahanglan sa ininogo igdogpak wag tutungon tahapoy. Buot pasabot sa kanta kun ko wara kidito magbabayo no kandin ka tinuod na puno anto paras. No ko wara kiduon warad pulos ta mong sulat. Kinhanglang kinogo pabilin det kandin amagno kay kagingo mato kantan kinabuhi.

Mayong hapon kang yamit burha, no? Ang Ginoo mga panalangin kanimo. Pastor Jimmy Lumasay, mayong hapon diha sa Antayapan. Ang Diyos mga panalangin sa inyong pag-record diha. Dili lang ang mag-record mo sulod. So kinahanglan niya adayaran ta tog kahi-kahi. Salamat tugman to kanyo no kinabuhi do tog record. Sabo kay raman si kanu ministry alang to kantan mo kaigsunan no pakadinog di arugman to pulong to Ginoo. Kauras ta alas 5:23 auto mahapon. Sa pipila nandun minuto nogo katapos sa siso kantaan programa.

Mo piano mahapon dito mikatin salaysay kisun bukid nun. To bago no ministry ruton in panguluhan ni Pastor John Litsagan. Pastor, kag Ginoo kag panalangin kanyo dito mikatin.

Mayong hapon ka nga pastori Unday diha sa Maywak Iwak Bible Church sa Arakan, North Cotabato.

Ingon man dia sa Gutalid, Pastora Helen Torres. Mayong hapon, Pastora. Ang Diyos magpanalangin kaninyo diha.

Uy, salamat to mga pagpaminugno, to pulong to Ginoo, kay to bala ang kasulatan, uy pinabay to sa inyo programa, salamat to matagsabo ka kanta. Nanginaw to ano, ka pulong to Ginoo, kano tagkalingawan to kantan kinabuhi. Mga sulod ka nun magka pugnan ka kanta na oras. No, hantod to sa upmando no, Matis. Nakaikimando to kanta no programa na yang ka si Jesus kadalan, uy ka kamalohotan, do ka kinabuhi.

Antud to soap no Martis, numaruma kigihapon kay to kantan programa, kadi ay si Pastor Melvin Ibay. Nago, kahi kanyo, kahi pa kapanultihon, nakadalan na intuhan tanos to, usayog hatod kanta, pondio to kamatayan, mupya, numaha

0: Ang programa ng inyong nabatid, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iyalamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radio Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
12: Okay, salamat igan, salamat igayo.
13: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
14: Okay. Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
15: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kay dati, wala man ko kadungog doon ako. Natungog nung po na ko sa ko ang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati man good. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
14: Mm-hmm.
15: O niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
14: Mm-hmm.
15: O niya, muna, gutuhay ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman naman nagkawala itong akong ibati, sir. O niya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
14: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
15: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
14: 5 months.
15: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapod yan nakabasis kinapawan, sir.
14: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
15: So, akong giyahuhag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo, patungtong ang Vegemax Plus, sir.
14: Okay, sir. Salamat, sir.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Kasi Teresa Ahero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma sa oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung laplas, din boto, din na ulian. Din karon bili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Teresa Aga Colonia, Group 3, Colon, Valencia City, 73.
8: Nagagamit ka
7: ng gagamit ko.
8: Hindi na
7: sa una, nagagamit ko. Nulian man ko, nagagalit ko kung otro.
8: Sa higibatin ko ba?
7: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung sa gapang kapuyon ko dali ulian man
8: maingon nimo sa Bigimax.
7: Ni salamat kay sa kuan kanang Bigimax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Bigimax kay makaayo gyud ni sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
9: May good news!
10: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
11: Sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
9: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa Aroma. Kay ang Aroma, maayo gid ini siya sa paso. Kay ang akon ba na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang Aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang Aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa Aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang Aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang Aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin Aroma.
3: May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa palihog,
6: Gunay.
3: Si?
6: Kaya Irinas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Okay.
6: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kayo gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pagay.
3: Okay, okay. Tapos?
6: Nag-hubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
3: Oo.
6: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan maglungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, dumalang ka kapsul sa duha ka hanlaw na ayo akong mata.
3: Ipatuluan ni mo og Vigimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
6: Duha ka hanlaw.
3: Tapos, nawala ang iyang pula.
6: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
3: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So, okay na karoon mo mata?
6: Okay na.
3: Ay, salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
14: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O si Ato Igan, Alex.
6: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maarong mabakay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor?
5: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ang aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: Diwan ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dyan ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
10: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukinon Business Club, Bukinon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukinon, garbo sa Pilipinas.
14: Kapi ka muna.

0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! 98.5.

0: Pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, gilingan ako siya nga palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag. Asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan. Wala yun siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wag yun siya muon sa gumikan sa bijimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bijimat yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bijimat natingala sila nga pag inom na ko sa bijimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
6: Nakaplas po kag-aroma na eh.
7: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani kag-listago. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
7: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo na nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
6: Oo.
7: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
6: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mayong buntag, Pastor.
6: Mayong buntag, Nay. Kinsan eh?
7: Atong si Julita Imandri sa Tagum.
6: Ah, okay. So, kamusta man?
7: Feel na ko nga, gikang ka rito nga sakit, pingon sa lapa-lapa nga, katungugat nga, dako gani.
6: Oo.
7: Na, di, mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog, kay sige magmulungon ba, sakit kayo.
6: Oo.
7: Na, mo sige, apahan na ko, kuhaan, pagkagabihan na, maayogil akong pangtulog, pasto kay wagyod, nagmulungon ba.
6: Pila pa ka Vigimax imong nainom at to?
7: Namay, Vigimax, napalit na kong, kuhaan mo itong wala ko, napalit na imo, kaya nakuna kong palit. Wala okay, mo kay Baog, maani ka sa tago.
6: Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul si Mong Tiel?
7: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya, pultulog na ako.
6: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na eh.
7: Wag yun na basta na ako ng ngulungul sa gabi ba?
6: Oo.
7: na lugayod ang mayong pagtulog na akong bakay. Di na akong uso.
0: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: Ulagi Mare, nangita mong gugugpon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop.
19: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Paliyogko pa ila-ila og taga-asa?
2: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Padantalan, yes. Ingat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, ningon akong mana nga, ipatik up na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan dayon nako, gipriyahan gyud ako, Pastor, nga pinaagian maayo gyud ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa kabalaka, kay akong anak 14 years old pa.
1: Yes, yes.
2: Sa Sabado man tuloy tabo, Pastor. Sali Sabado sa udto, gibutangan ako isa pagkagabi, isa niya. Sobra, Pastor, akong ipainom sa iya.
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kuan man, Pastor, ramay na may buto diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So murag wa to masudlag mananap siguro na agi diferensya iyang mata. Nagi ni turok.
2: Oh.
1: Okay. Na, so karon kamo sa igan okay na.
2: Una ka muna urot, Pastor.
1: Pila ka, VG Max?
2: Tulo
1: ra. So okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5. Oh.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
5: Yes, Igan.
4: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
5: Okay.
4: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Yes, akin sa ni Palayog.
7: Igan Best Paler ni Pato.
6: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
7: Kalang, mag-testimony lang ko sa Bitimak Bito Pastor kay si Igan Apindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
6: cellphone. Okay.
7: Pinako.
6: Yes,
7: Yung apo ko, no, nananaang isa kitan upian isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o Bitimak sa kabuo. Ka, ilum ko nun yung Bitimak ang iyang apo kay Pitis Kita Rustian, kaya limag-limag sa kaskita diyan. Pagka man ato, bidala na nila hospital, si doktor, yung kunong doktor nga, sa managi painom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa diyan. Kaya ang kaya hindi nga yung doktor pastor, ang kuan ko nun.
6: Appendicitis ni Buto. Yes.
7: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga akong ipa. Dinom to. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mo, to, doktor, may gani. Kay painom ninyo, bijimak. Kaya kung wala pa, delikado ka yun ni imong apo. Namatay na unta ni. O, to, yung kasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno pastor.
6: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat Igan David.
3: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste. Thank you.
11: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May good news!
10: Hello, oy, unsa koy good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
15: Sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
14: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangto 31, 2026. Organisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa tubig mga silingan, kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
4: Hala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso, kaya ang akong banan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
9: Ako dahil itong bata na piti-piti sa hospital.
8: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
9: Nakuma.
8: Nakuma ka? Nga kung nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
9: Na daan sa computer.
8: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
9: Oo.
8: So, sa dahil na itabo?
9: Mag-inom na kong Big Mac. Naunian ko.
8: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
9: Pulo kaadlaw.
8: 10 days, pulo kaadlaw. So okay ka na karon?
9: Oo.
8: So, likay nagdulag computer?
9: Dili na.
8: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
9: Salamat, Pastor.
8: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
10: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Nadi 8.5

0: kilima.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Ah, yes, pala ila, and then taga-asa. Dudu akop
1: ni Pastor Dan, taga Kiari Manulo.
2: Dudu akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
1: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Limak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo igan.
1: Kay namagod ko'y Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bitching mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maalili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bitching mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bitching mag, akong dipalit. Nakanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na namapawan na pamatulaan ng imong abjimak. Hindi pala yung dito ginoo o makatayo sa balatian.
2: Sa last pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
3: O sa may ato igan?
1: Ako po, testimony ang aroma.
3: Aroma, yes. Gagamit ka ka aroma?
1: Oo, oh, ka-plus ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
3: Wala.
1: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
3: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, Ani?
1: Noel Estina.
3: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
2: Yes, Igan.
4: Isa kita, ugyan, ah, kung banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na mag-admit na lang siya, Pastor. Then, pakalastris ka na, yung matatadyo ko, ako siyang dilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag-igo niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masana niya din, anang hayag na yun, ako siyang giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Muduti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka ng gabuntag, masakit na siya, Pastor.
2: Oo.
4: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka, Pastor, na bijimak, na ugian doon siya.
2: So, wala na inoon madalag, wala na madalag hospital. Wala na.
4: Wala na, Pastor.
2: Okay. So, salamat kayo.

0: Selamat pasal ngan aku mbana na olian aku gaya aku selamat pasal gaya aku pun diubah ke pasal puluk kadlaw kemarin aku gigi mak na olian lagi pasal aku ubah aku gaya aku pun selamat pasal.
1: Kasi Teresa Ahero sa Hingog City.
2: Yes, Egan.
1: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyan sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella. Tulo ka baton. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
4: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
3: Tagapadantalan, yes. Igan, Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ingon ko, Pastor, na tabun-tabun sa mana, kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
3: Okay, oo.
4: Gibutangan dayo nako, gipreyhan gyud ako pastor nga pinaagi ay maayo gyud ni akong anak. Ya akong anak pastor puno sa kabalaka kay akong anak 14 years old pa.
3: Yes, yes.
4: Oh. Sabado man to nahitabo pastor. Bali sabado sa udto gibutangan ako isa pagkagabi isa niya. Sobra pastor akong ipainom sa iya.
3: Okay.
4: Pagka Domingo sa udto pastor ang nana pastor daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
3: Uy, daghan na.
4: Okay, kuno pastor ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
3: Ah, okay. So mura gwa to masudlag man siguro na agi diferensya yung mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka VG Max?
4: Tulo
3: ra. So okay na karon.
4: Okay na kayo pastor. Salamat sa Ginoo.
3: Okay. Salamat gyud igan Indaya. Salamat gyud kaayo sa pagtawag usab.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend, jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round. Nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: May good news!
3: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Gana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
11: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge.

0: spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
1: Everybody line up!
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pag-ayin mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malungog na kasi naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbo mo kang Angel Romy Chan sa Barugkanan Kaibigan.
4: Tugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni alas 6.23 sa Budag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites. Apilo na to mga driver ng mga badlungon o mga miyembro ng PDA.
5: Darna!
4: Philippine Darna Association. Ding ang bato!
5: Darna!
4: Ay dili nako na imnon, ako ranang sujupon. Magandang umaga po! Welcome na usab sa tuang Wednesday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan. Nakamove on na ba mo sa pagsaka sa mga produkto petroleum?
6: Wala.
4: Wala.
7: Importante para kanako nga di gyud mamakak.
4: Sakto. Ang pinaka-importante nga dili taon sa to.
7: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
8: Correct.
4: Unya unsa man to mga bakakon?
6: Wala boto.
4: Ang mga bakakon, walay boto. Dili mo butar ano mga bakakon? Dili me. Ang mga bakakon, dili me.
8: Correct.
4: Hallelujah, ang LPA nga naa sa gawasan nasod naa na sa Philippine Area of Responsibility. Apan dili kini makapiktar but ulan-ulan lamang ang atong matagamtam. 266 ang giniang pagsaka sa diesel. Sa gasolina, 2 gihapon kapin. Hallelujah. Unya kay gihapon kay gibombaha na masad nagyera na sagbalik ang Iran o ang US dito sa Strait of Hormuz. Now, mahimo na ginputaning ginamos kining ato ang presyo sa produkto ng petroleum. Sunod si mana, garantisado na gyud musaka na usab ang mga produkto ng petroleum. Hallelujah, bakaluya. Aban ato namang gayong naandan, una nato isgutanan, kay daghan kay tagnindot kay nga isgutan. Kamong mga naminaw, apil mo sa akong pangutana karon. Ato naman kayong nanan nga mag-ampo sa ta. Ato, yawat na lang panalanginan na dili. Panalanginan magitapirmi sa tong lagbaw makagagahom. Apil na tong panalanginan tong nakadawat og maleta o nakadawat og ayuda. Asa nga ayuda? Katago, nakadawat og ayuda ni Butar. Saan na? Yehey! Magandang umaga po!
6: Alam ka!
4: Litson Festival kagapon sa Batangan!
6: Alam ka!
4: Kumusta na mo? Wapa bang mga high blood? Uy, nga nung diha man ta nagpaingos, bigaon, unya na kay Buntag pa! Unya na! Alam, mag-ampo sa ta, bida ni si Uyoy Bilyami ay. Hallelujah! Kung ako inyong butaran, ay imlam mo mong sikad-sikaran, basta ako'y makalingkod. Ba! Hallelujah! Kamong danan nga naminaw sa tag-satag sa Karadyo Sensong nagdanaw sa Facebook Live, ang Arts Lagbao Malaran, good morning ni Muda Sir, sa siyudad sa Malay-Balay, sa iyo kayo, nakatanaw na sa Facebook Live. Kaninyong danan, duko kitang danan, uban kamuganako, duyog kamuganako, alang sa atong bulawan o pagapo.

0: Sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong amahan, o Diyos namo nga pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha ganimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo sa libuan ka mga grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga binalangga nga mga anak sa matag adlaw Ginoo. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo noosab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akininamo ibalik diha ganimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang imong gilatid kanamong tanan, ang imong gitawa Ginoo nga kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya o mga panalangin. Labi na sa grasya sa among talad kananan. Sa grasya sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan Ginoo, dili og dili kalimod mga panalangin nga gikan o gikan o gikan gayud kanimo. Kundi ko man bigyang halaga Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling laba sa tag sa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan-o namo Ginoo sa matag adlaw yatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga nitibo, amoy noy no deyo to langit, ag parakala noy kangara no no maroyo, og ko iniada noy kumaganog katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay ko ito kuonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamunga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyo kanugoy, og ko alab tuagad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Kundi ang tao, Diyos ang pinagmula. Alang sa tumakaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanir Rahim. Malik Yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po sa tumakigso ng mga Muslim. Mupiya ka na bibita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mga matigsalog, maya dumasulom, mga manubo, madayaw, nukasuman, mga Ilocano, na imbag na bigat kada kayo amin, na imbag na bigat apo, mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, Itzigi amin. Nakapampangan maya babag ikayungan mga kauturan ko dara nga makailunguhan ay abaw maigid nga aga sa inyong tanan blahaw mga bulanan masimple tagday magawaray maupay nga agay ng tanan dabawin yung madiyaw na buntag surigaw nun marazaw na buntag marazaw karazaw mga butuan nun madiyaw ng hinaat mga klano na yan gagahon taga Binggit Mountain Province gawis ay agsapa mga tagipugaw maphud ang algotao namin mga tausog marayaw na mahinaat sa Bacano Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apyo plapos, o mga teroray, apyo hepewen, o mga tagbanwa, madigar silam, kaniko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang umaga po. It's a very hot issue karong panahon na dinhi sa tong nasod, sa tong intero nasod. Kinig yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. You know, bisag unsao na itong analisar. Kamu mga naminaw, there's only one reason why Sara, kining mga dawhana ni, kining mga kongresman ni, 55 kabok, wanted that Sara would be impeached. Simple lang. So that Sara will not, cannot run in the 2028 national election. Kaya kining 2028 national election na ni, presidente, vice-presidente, senador, 12 ka senador, gobernador, congressman, mayor, vice-mayor, mga city and municipal councilors, ubay-ubay gining eleksyon, lamok ni sa 2028. Kagahapon, ato niya aging adlaw, nga aprubahan na yun sa giniang House Justice Committee, ang impeachment batok kang presidente, kapresidente na ba, Vice President Sara Duterte. Tua na sa plenaryo kagahapon, nakaabot na sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ug matud pa aron matun-an sa atong mga magbabalaod kung angayan ba o dili nga tangtangon or impeach si Vice President Sara Duterte. Well, pros and cons magina normal man. Ato mga congressman do na ni aksyog baliktad pero nagpagawas ganing pamahayag ang giniang mga Baptist Church, giniang mga pastor sa Baptist. Doon na ito'y gi-interview kagahapon nga pastor sa Baptist. Reverend Greg Arnold Badagwas, ang convener ng Pilgrim Bible Baptist Church. Nga kana kuno si Abante, Baptist po na, pero he does not speak for on behalf of all the Baptist churches. But matod pa sa mga Baptist, kini mga pastor sa Baptist, they are so there supporting Vice President Sara Duterte. Ilabo ng pamayag. Inanin ni siya, kamong mga naminaw, ang dili lang yun ako ganahan, sa tinuod lang ha, I have to be fair, ang dili lang yun ako ganahan, muingon din ni uban mga kurisman, ito ang sigaw ng taong bayan, ito ang gusto ng taong bayan, kayo lang may magusto, kayo lang talaga. Kamura ang dai gusto ni ana. Ngano, akong pangutana, kamong mga magbabalaod diri sa Bukidnon, we have first district, second district, third district, fourth district, ugay labot ang water district. Upat. Ang akong pangutana, have you consulted? Inyo bang ikonsulta ang mga katauhan sa inyong nagkadaiyang distrito? Kung uyon ba sila nga i-impeach si Vice President Sara Duterte? Inyo bang i-explain unsay mga violation sa atong vice presidente. Wala. Gani ni file ang bana because there are violations of the law. Diba? Data Privacy Act. Kini ang Anti-Money Laundering Act. Daghan ang gipile ni Manasas Carpio sa atong mga ubang magbabalaod. Well, iya man ang katungod. That's the... Muna giniingon lagi nga. Kining atong nasod, namatay balaod. Sa mga naminaw, karong Mayo 11, ilan namang yung pagbutuhan, napakunoy pila kaadlaw, maghuna-huna at mga kongresman. Huna-huna na nila nga daan. Daghang pabor, daghang pudili. Sa mga naminaw karon sa tagsa-tagsa ka radio sets, akong pangutana kani, ako ikonsulta ni ninyo. Kamong mga naminaw sa atong programang baruganan, may mo mong manawag sa 0916-409-9707. May buntag ang Ma'am Little Lidesma. Good morning, engineer. Shout out ko diya sa tanan ni Tani Hilardero o ang pag-birthday. O nanay unang tawag. Uyon ba mo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Good morning ni mo, sir. Dagan salamat kay una yung ganakatawag.
2: Good morning. Ay nga na nga paghisgot-hisgot tungod kay anak ko'y nabantayan. No? Ako dili ko pabor nga ma-impeach si Sara. Tungod kay bisan pa man mga yano rami, bisan pa man mga pobre rami diri sa ato ang lugar. Pero ang ako sa dito pa lang sa House Justice Committee, makita naman nimo dito kung kinsay gat sulti o tinuod o sulti o dili tinuod. Kay ang akong pagtan-aw ang kaning sa House Justice Committee murag bias gyud kaayo og labaw sa tanan nagapagawas sila og statement nga na ako sara na si VP Sara. Mo na dili ko musugot nga ma-impeach siya tungod kay grabe ka politika ang ilang gihimo. Dili ka tong insakto gyud nga naata sa korte. Ikaduha.
0: Both nimo ipasabot, sir. Highly politicized. Dili pa man ang korte, sir. It's either sufficient in form, substance and in ground. Katungtulo para sa ilaha na. But then again, ang naitabo magod, alang ka na ko ha. Mora naman tog mini trial which is not because it has to be forwarded dito sa kiniangas sa atong Senado. Ang ilang buhaton is na-determine naman eh. Tanan-tanan, we'll forward. Kasi dili man kinangan nga mag-present pa mo. Yung may present an evidence, nga mauna. But then again, ang naitabo, mora na mag-mini trial.
2: Ang ilang mga evidences, engineer, wala nila gi-submit sa pag-file. Mo pa na isa ka-technical.
0: Okay.
2: Dito na sila nag-file, dito na sila nag-pon sila mga witnesses. Kanang on the dot, kanaa sila, kanang committee hearing. Mo na, dira pa lang daan, dili na kukumpurmi, ana, tungod kay dili patas. Tapos, ingon na nila si Sara nga, tinuod yun ang ilang accusation, kaya wala nito nga. Ako po si BP Sara, nga nung mutungaman ko ana, nga wala man tay mahimo raman tayo dira o gisahon sa atong kagwalingon ng mantika.
0: Well,
2: dito ko musaka, sa katong paminawon po ko, paminawon na isa ka-side para madesisyonan niya insakto nga desisyon. Mga ganun na ako, engineer, karun pa lang, dari sa 4th District, taga 4th District man ko.
0: Dili ka taga Water District, 4th District.
2: Dili. 4th District ko, pero hantod karon wala pa man ko nakadungog nga na ay pulong-pulong nga pangutan-on ang mga katauhan.
0: Kana, nindot na kayo ng statement siya. Butante ka sa 4th District.
2: Sir,
0: gipatawag ba mo? Or doon na ba'y pulong-pulong na itabo sa inyong distrito? Nga,
2: nagkakalutana
0: nga, kamong mga taga 4th District, are you in favor, pabor ba mo nga impeach si Vice President Sara Duterte? Pinaagi nining mga akusasyon or aligasyon. Aligasyon na itong gibutang, ha? Aligasyon nga siya doon ay death threat sa pamilyang Marcoses. Doon na siya, ginangawkaw siya ang sapi. Ang iyang confidential funds, gigasto lamang niya ang 125 million sulod sa 11 kadlaw. Mga iunana nga mga gining pangutana, muna'y dapat gitubagpod sa galing ato mga congressman on every district sa ilahang girepresentar. O number one, dapat gipangutana, dili man ato good pwede gamito na muingon ta sir nga. Ah, ito ang boses ng taong bayan, sandali lang. Ah, mana sir, naay consultation na itabo, wala.
2: Wala, gyoy consultation, isulti na ako kung asa ko ng barangay, barangay batangan ko. Pero wa, gikoy nagpapinaw mina ako kay basig na consultation, mag-participate ta kay ano man. Kita man ang nagbutang sa mga congressman dira sa pwesto nila. Dili man sila ang gi-appoint, dili man sila ang nagbutang sa ilang kaugalingon dira. Kita ang katawhan, bisag binayran pata.
0: Ah, nakadawat ka ba?
2: Ano? Ang proseso is tungod kay gibayran ninyo ang katawhan, dili na mo mangonsulta, mo na dako nga mali. Ang dapat dira, congressman ka, konsultahon nimo ang imong constituents.
0: Pero
2: sila na lang kadlaw. Sila na lang kadlaw. Ha?
0: Na may naitabo sa batangan, pero di lang consultation.
2: Oh, naitabo gahapon.
0: Gahapon. Batangan. Litson festival lang. Pero wala yung consultation.
2: Wala. Wala yung consultation.
0: High blood festival. High blood festival.
2: Oh, high blood. Muna ako, engineer. 5 days na lang before magbuto ang plenary. Ah, unsa may dal-on mo dito kung wala ka ng konsulta? Di ba?
0: Buto, kay mo man daw ang boses ng taong bayan.
2: Oo. Oh, daghan kayo, pati makabayan black, pati ang liberal, pati ang mga unsa pa na dalang kauban, boses ng bayan halos na nang, pero wala niya po na ng konsulta. Boses nila lang na. Ang boses ng bayan, mabalaan ni mo kung na ay proper nga consultation sa katawhan.
0: Actually, sir, that should be the right manner nga gibuhat sa atong mga congressman.
2: Yeah.
0: Okay, wala na po ito. Mingaw pa sila mag-consultation sila 5 days. Manguli pa na sila din. 2 hours nag-Manila. Maulagi na. Sakto man, nga ako pangunta na, is there a consultation sa inyo? Taga-Batangan ka? Do na ba'y consultation ngayon tabo? Wala.
2: Wala. Wala. Okay. Wala yun.
0: Ang imong gibarugan karon sir, dili lang, notwithstanding ha, may na magprangkahan na ito diri sir, nga taga Mindanao ka, but ang imong gibarugan, kini ang unsuman, pinasubay sa balaod or anything, unsa imong gibarugan?
2: Ang pinasubay sa balaod yun, ang dapat ato sundon, mao ganing nagkagulo-gulo ang Pilipinas, kaya ginabend ninyo ang law. Kung sundon nato ang law, siguro hapsay, maayo, o niya ikaduha, dali na to sulbaro ng atong problema, kaning krisis na to.
0: Murag, limpio, bibo, gapsay. Mara, naggalariyo ang atuan, na slogan.
2: Ano, unta, kung mapatuman.
0: Mm.
2: Mula nga, ang ato ang tang lugar, labi na, gina-challenge na ako ang tanan ng mga congressman sa 1st district, 2nd district, 4th district, sa 3rd district o 4th district sa Bukidnon.
0: Mm.
2: Maluoy taon mo sa katawhan. Kay panahon eleksyon, wadto ba mo sa katawhan po?
0: Mangampanya, pero sige lang, kainig pangampanya na may tunol. Paglamano, anak, na may 20, 50 sa gatos, 200. Paglamano pa na.
2: Oh, mo lang kung ikon sa uban, sala, mananamo nga tagaan ni kwarta.
0: Correct. O ako, dawato na ko, pero walang yun mo tunol, kay malabatiba man yun. O ako, yun mo tagaan, malabatiba ka yun, pagpasinsahay yun ta. Birahan ka mag-iog ka. Oh, iniara ang kwartas katawahan, oh. Gitunulan ako sa Panoy. Ay, nako.
2: Nagsugod ang dili maayo ang atong nasod. Diri nagsugod sa atong lugar, sa atong sityo, sa atong barangay. Okay, una din na, sa panahon eleksyon, ibaligya na to atong buto. Kay nakahatag man. Pero pila katuig, pila kabulan po na to, isakripisyo, mawalay tabang pa sa to, ah. Mubalik ng tabang, katong mga pipila lang katao. Pero sa kadaghanan, wala gid to sa eleksyon na. Kaya buto ang kinanglan. Mauna nga, ang ako ah, motoy ngunin mo kanina, engineer, pabor ka ba o dili? Dili ko pabor. Ang pabor ginunta na ko nga, isgutan unta din ha sa kongreso, ang kahimtang sa ato ang Pilipinas, karon labaw na sa mga katauhan nga nagkakinanglan o tabang, gikan sa atong mga sa gobyerno.
0: So ang bote mo pasabot, sir, nga dapat dili ang impeachment sa Sar ni Sara, dili ang panag-away sa mga politiko, kundi unsa bagyod ang direksyon sa atong pangagamanan, unsa bagyod ang mga laka nga angay buhaton sa ato ang mga magbabalaod. Aron man lamang matagamtam nako nato nga adunay ginagmay nga pag dunay alibyo ginagmay gumikan sa kamahal sa mga balaliton, even ang atong ekonomiya, sir, ni bagsak or ni saka ang atong ekonomiya by inflation, I mean, ha, ang atong inflation from 4.1% ni atong March nahimo na kining 7.2% by April. Taas kayo.
2: Mawala ka ng engineer. Sa una, ang ginatalo-talo nila ang mga lumad. Karon ang taga-sentro na ginatalo-talo na po nila. Tanana, wala na sila pili sa ilang talo-taloon. Mawala na kinanglan ginatuunta katong real. Katong naagay ka na tinuod niya kasing-kasing ang mga lagad.
0: Ikaw, sir, wala lugar ka na talo-talo eh atong eleksyon.
2: Wala. Nibuto gito sa katong dapat unta mo daog. Pero kay
0: Pindiman. Bago na mag-ingon, sir, nga. Katong mga nakadawat. Nakadawat ka siguro, wapon.
2: Giingon ako to nga sa whole. Kaya
0: ako lang iklaro, ako lang iklaro.
2: Wala agad, engineer. Wala agad kung dawat. Kung muhatag man, di po gumudawat. Tungod kay, ang akong baruganan.
0: Weh, di nyo ka mudawat?
2: Wala. Wala agad.
0: Ako, waman, no? Gagapaabot ko nga tunulan, waman.
2: Nakadawat siguro ko tong gihatag ni mo sa kuwa, engineer.
0: Nakalimot na kung siya kung gihatag ni mo. Hallelujah. Kay kato, signal lang, sir. But again, ang imo, sir, nga imong gibaruga, number one, imo yuuyon ka nga dapat dunay consultation sa matag distrito sa baga congressman who represents the fourth the respective district sa Pilipinas, nga dapat dunay konsultasyon ang ilang ibuhat. Una sila mo ingon nga ito ang boses ng taong bayan. Hindi boses ng taong bayan yan, kaya walay consultation. Inyoran ang tingog.
2: Correct na, engineer. Tama nga siya. Maugin na ang akong punto. Kaya nga naman, even the social media, even sa katong mga media na to, nga mainstream media, mga unsa pa ng dissemination, muragula na tayo katuhan. Ang katuhan na to, ana, is atong i-gather ang mga katauhan. Barangay by barangay or munisipyo by munisipyo para mabalaan na to kung unsa gid ang boses ng taong bayan.
0: Dali ra man pag-gather tao, sir. Basta dunay ayuda. Oh. Ayuda gani na. Paragapon.
2: Kita po ng mga katauhan, kanang lang magmatsyag ta, dili lang ka ayuda ang ato ang linyahan. Linyahan nato ang kamaturan kung unsa gid at tinuod. Kaya nga no, pila na ta na budol. Kadaghan na ka na budol. Hantod ka ron, budolor ng Japon ta. O niya mo, reklamo ta. Hantod, reklamo.
0: Saan ninyo, ginagpailad mo?
2: Una, ngayon ako, nga, kinanglan yun ang proper na consultation sir, para mabalaan natin.
0: Una, aside from proper consultation, sir, ha? Muna, isa na sa kakuwangon. Unsa pa'y lain ni mong ikasugyot o ikaingon? Naputol ka, sir. Unsa pa'y kasugyot sa kakuwangon? Sa kini ang ubos Bible aoranan sa House Committee on Justice, may kalabdanan sa impeachment ni Vice President Sara. Unsa pa ilaing kakuwangon, sir? O ibalik ko kanimo. Number one, sige, consultation. Number two.
2: Consultation. Ang ikaduwang nga kulang nila is, kanang ilang insakto din unta nga kanang paglitis ma nila dara sa kuwang. Although political, pero kanang insaktohon nga paglitis kanang wala tayong isaydan kung asa ta nagsayd. Para gyud tinuod nga gi-function nato ang ato ang mandato dira sa Kongreso, dili kay nagapakita ta kung kinsa unsa ato ang kulor. Ang problema din ha kay bisan pa man gani sa inyong imong distrito, dili na kay kanagustuhan nya ikaduha imo pagyapon dalon sila taong bayan. Di mao na ingon ni Presidente Marcos, ingon niya mahiya naman kayo, maulaw na pud mo eh, di ba?
0: Sino ba namang dapat mahiya? Ako pangutahan na niya. Kisa dapat maulaw? Kita mga butante o kamo diha nga galingkod si Babaw?
2: Kanang galingkod. Maulaw mo. Kaya ano man. Kaya ano. Ahaman nga services ang inyong gihatag sa katawahan karon. Moingon mo, na may inaayuda. Pipila lang po ang giayudahan. against gani ko engineer kanayon nila nga i-prioritize na to ang mga tricycle driver. Dapat ang i-prioritize sa itong mga taxpayer kay mao gito ang nagpalubo sa to ha? Dapat ko suportahan, dapat ko suportahan to labi nitong mga negosyo. What is tax kwadra kanang tricycle driver? Mas dako ang remittance sa kaning mga negosyante kumpara so, sa tricycle driver.
0: Ang imo
2: sa dili lang po ang tricycle driver ang atong tagaan. Dapat tagaan na to ang tanan.
0: Inani
2: sa dali lang naka-analyze.
0: Murag ni Debert tagamay, sir. So ang imo lang is ang imo lang is number one, there should be a proper consultation. Ikaduha, the hearing should be directed towards all the documents, not on the investigation or gini ang naitabo mura naman to ga mini hearing. Dapat just present the evidence why you wanted nganong gusto ta ipa-impeach si Vice President Sara. Moingon tag form, okay naman ang form. Ang form, simple naman na kayo. Nga insaktog perma, insaktog endorsement, mo na yung form. Sufficient in substance, unsa bagyo'y gibarugan, nga no, nga giniang, nagigusto na to ipa-impeach Sara. Number one, kato ang iyang unliquidated, nga giniang confidential and intelligence fund. Ang pagwaldas ng confidential and intelligence fund. Ang bribery, o gagini ang death threat sa pamilya nga Marcos, maumantong upat. So muna, present, kompleto, substance. Pag ingon nga ground, diri na ta sa ground, is the presentation number one nga doon na by igong mga ebidensya? Muna ebidensya. Yeah. Ang naitabo, magod, i-present. Imbis kay mag-present sa ebidensya, get out! That is not in a proper quorum. Dito ta sa Senate. So ang bot ni mo ipasabot, dapat insakto ang pag-present sa gibarugan sa House Committee on Justice kung angayan ba nga ipa-impeach si Vice President Sara Duterte.
2: Correct na, Engineer. Okay. Okay na siya.
0: Ikatulo, sir.
2: Ang ikatulo na to is money. Ang dapat na to himuon sa kanang impeachment, kaning, ang sakit tawag gani, nga atong ihatag ang insaktong information sa katawan.
0: Correct. Proper and correct information, tukmang informasyon ngadto sa katawhan, may kalabtanan sa gibarugan ninyo diha sa House Justice Committee why you wanted Sara to be impeached.
2: Dili kay kwentong barbero, dapat insakto nga informasyon para ang mga katawhan magiyahan sila sa insakto nga dalan.
0: Sakto man ang dalan, sir. Sakto man ang dalan.
2: Oh,
0: wala man ang hiwi. Sakto man, siminto na gani. Sakto ang dalan, oy. Sakto, wala man ang hiwi. Ang kato naman, ang uban naman mga hiwi. Ang sumay hiwi. Otok, otok.
2: Otok ang hiwi.
0: Sir, napakailaing ni Kadugang.
2: Kato lang yun, Engineer.
0: Ingan na
2: nga.
0: So, in general, ang tanan ni mong statement, ug atong usahon, in general, you are not in favor wa dili ka uyon the way the Justice Committee handled the impeachment or the recommendation for the impeachment of Vice President Sara because number one, it lacks consultation to respective district which is muna yung pinakabugat.
2: Yes.
0: Kulang o konsultasyon o dili nila pwede gamiton nga muingon sila ito ang boses ng taong bayan. It is because boses lang ninyo yan. Dahil hindi ninyo idinaan sa inyong kanyang-kanyang mga distrito. Nagtagalugin ako. That is para masaktan po nila.
2: Sinuwag na, Engineer. Maugin na ang insakto yun. Kaya nga naman, para fair, para na po nga ang respeto sa katawhan sa atong pamahalaan, dapat magpabili na. Karon mo wala na respeto kay ngano makasulting mo respeto tanawa ng mga comment or bash sa social media lang ha bisan pa man gani sa mainstream media mugawas ang kawalay respeto sa katawhan sa atong kagamhanan.
0: Usahay bitaw ako, I'll be honest, no, ako am a cold-blooded broadcast journalist for quite so long a time nga nag-isugod kog 17 akong edad karon 37 minus kon pa. Dugangi pag kon, Engineer. Ayaw, balabi. 30. Inani. Makawala bitaw usahay og respeto sa atong panglantaw ngadto sa mga atong gipambutaran, labi na usahay the way that sa ilang pamahayag, sa ilang istorya, mura magmakaingon po daw usahay nga di yun na mo kalikayan nga una kamo mabugal-bugalan.
2: Kaya
0: nga naman, bisan ang ilang gibarugan, mura og dili man tanan siguro kami nga wala po'y mga utok kay doon na biya po'n may panglantaw. Doon na biya po'n may panghuna-huna.
2: Tinood.
0: Kay murag sakit manggod nga among among mauna-unaan nga kita, kamo, kitang tanan. Nga mura mag ayaw po'n may ninyo himo ang bugok, gibugukan na yun mo namong mga Pilipino.
2: Tinood.
0: Di ba, sir?
2: Insakto gid, engineer. Insakto gid na, engineer. Tungod kay ang ilang magod ginahimo karon money, pasensya lang sa katong gihimo po ng tarong. No? Halos na magod na, bisan pa man sa itong lokal, imislead man nila ang katauhan sa insakto ng pagkakaitabo. Tungod kay, makapi man ato sa babaw, mahimo kay sa babaw, nga nandit na ito mahimo dali sa ubos. So, kanang ginatawag na corruption engineer, dili lang na sa babaw. Until now, na-adir sa ubos, padto pa nagbarangay.
0: Ako, sir.
2: It is because, gihimo man sa babaw. Moto akong point is, punta magparespeto ta. Kay, ang katawhan, ang Pilipino, submissive din yung Pilipino. Pero once, nga makita ni mo, makita sa Pilipino nga, dili ka nga yan, isubmitan nila, mawala ang ilang full support sa katong 15 kadala sa renta.
0: Well, in general, kining imong pamahayag og pagtawag, sir, you are opposing, but ipasabot, dili ka musugot or dili ka agusto nga adunay ipa-impeach si Vice President Sara. Mao to mga rason nimo?
2: Yes, sir. Yes, sir. Ang ako po, kuan engineer, nga kanangana, muna kong puntong, gisultin na ko kanina, dito na to ituon sa atong sitwasyon karon. Kaya nga naman, ingunin mo, na may sala si Saray. Well, na ay sala. Pero naamas may dako pala nga nagsala. Na nga nung diliran to. Tungod kay mudagan na mugod siya. Mudagan siya o ka ng presidente. Pero ato tatang isit aside lang mga sa Congress. Wala gin minitindog na sa Congress. So we have to stop. Atong asikasuhon ang katawahan na to. Himuan na itong lain. Unsaon ni pagsulbar sa atong kalisod karon.
0: Kana, sir. Actually, kana. Kabalo mo, sir, ano, humanaman ani mo na tubag, no? Aring napunta sa laing topic, we will set aside, kaya ngayon mo ha, no namang yuka. Arita sa imong ikaduhang gining pamahayag, dili sa outside sa akong ipangutana. Okay. Kaning mga ato mga magbabalaod, di yun, ang ilang trabaho is mauman ang pagmugna og balaod. They yes. Make the law, enact the law, the office of the president, giniang executes the law, in the judicial system, kining ato mga huwis ug atong hukmanan, interprets the law. Okay. Ang pangutana mo, good sir, daghan na gyud kayo tag problema. Labi na gayod sa problema sa diesel. Pagsaka sa diesel, saka nunot yun ang tanan. Mauman gani, matod pa sa Philippine Statistics Authority, ang atong inflation niabot na sa 7.2% ang pagsaga, pinakataas sulod sa tulo katuig. Doon ako'y pangutanan ni mo, sir. Doon na ba'y mga pamahayag ang atong mga galingkod sa pamunuan, kadaguan, unsaon o unsay direksyon sa itong nasod, kining padayon nga pagsaka sa mga balaliton, padayon nga pagsaka sa inflasyon, unsay direksyon sa itong nasod?
2: Wala. Walay direksyon nga atong madunggan. Puro lang yung depensa. Depensa nga ilang gihimo nga istorya para matabunan ang tanan. Like for example, paano nato himuon nga kanang atong ang atong ekonomiya mo saka? Unsang himuon na to? Tanawa tong nadakpa na, naanay isyo, giyunhanan ni presidente, nga naay corruption. Pero nahilo man. So paano pagsulbar sa problema na to, anak? Kay tabunan ninyo pagmutekto para sa gobyerno. Para ma-effectuan ang gobyerno, tabunan nato ang isyo. Dapat apubangon nato ang isyo, just like, ane, dili man ingon nga Duterte, good ko, no? Kabi ni mo, engineer, ang ako yung butuhan, si Miriam Defensor yun, kay maki-defensor, good ko,
0: no? Actually, I'll be honest with you, I voted for Miriam. Ako, prangkan, karon mo, sulti na yun ko. I voted for Miriam Defensor Santiago.
2: Yes, wala ko nagboto kay Duterte is just because ingon ako wala pa nako nakita iyang performance kay Mayor Ramon Gutierrez. Wala man siya nag senador, wala man siya nag vice presidente, saka man siya dayon. Ako adito ko tungod kay nakita nako ang kaalam ni Miriam Defensor. Pero pag lingkod ni Duterte, mura gikabig nako dayon. Ngayon ako, kung unsa itong ginayaw-yaw, kung unsa itong gina-advokasya ni Miriam Defensor Santiago, nakita na ako sa iyahan ni President Digong. No? Ingon ako, kanigyod ang pinaka-insakto sa Pilipinas. Nga naman, may gamay na problema, magpap...
0: Ngayon na po, Tol. Uy, happy birthday dahil, no? Gikan kang Little Ledesma, ano ko nabasa ganina. Happy birthday nga to kang Tani Hilardero. Nga nagsaulog siya ang birthday karong adlaw. Happy birthday ni Monsar Tani Hilardero. Gikan kang Little Ledesma di sa Kibatang, Don Carlos, Bukidnon. Balik ka ni Monsar.
2: Oh, sa atong katanahon ni Duterte, presidente siya, gamay ng problema magpapaskon or mag-announce gid siya tanan-tanan. Ginaguide niya ang tao kung unsa, what is happening sa tuang nasod nga kanang-lan nato. Pakaibalo ang atong mga katawhan. Gagmay lang, mga gagmay. Yung istorya niya, labaw na sa katong panahon sa COVID time. Ato ang nag-worse na sa karon sa atong krisis. Wala pa nato nadunggan ang unsay gisulti sa presidente karon nga
0: naa, sir,
2: atong
0: oy.
2: Himuon.
0: Naa, ayuda. Naa, uy. Naa, ayuda. Kining 5,000 sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, mga DNBS. Naa, 5,000 nga ayuda. Naay bugas, libreng bigas. Naa, doon ay ayuda, din ganitag 10 kilos every month or every 2 months. Naa, pero ang 10 kilos, igo raman na isksmana. Walang gutom.
2: Ang problema na engineer, kung natay problema, natay sulbaron yung problema, ako man ang kwaon dayon kung naay kanang nasa effect. Napasay ka ng dako nga so, dako ba nga kausaban
0: ang
2: sa akong problema.
0: Simple lang sir, ang bot ni mo ipasabot, kani nga problema, dapat maghatag og kabuoang direksyon as ihul, as inasod, dili sa ayuda, kundili yes. Un sa bagyod, ang angay buhaton sa tong nasod, aron to caution the impact, aron atong masagang kining padayon nga pagsaka sa mga produkto ng petroleum. For example, ako'y presidente, I will order the Department of Agriculture, not ayuda ha.
2: Yes.
0: Ipatawag ang itawag ang mga regional directors, mga tanan provincial directors sa DA. Instruct all the farmers nga magdanom o giniang dili lamang kung ikaw humay kanang imong kilid tamnan o giniang mga utanon, mga lagot mo and everything. That will be tabangan sa gobyerno nga padayon og i-monitor aron self-sufficient ta sa pagkaon. Kana
2: yes,
0: dili kay ayuda, di ba?
2: Yes, oh. Ang ilang gihimo karon is kwan dole out lang, dole out. Atag lang.
0: Mao gani sir. Ingon ani, that is wrong. Ikadua, in ani, naa naman tay problema gyud sa krisis sa oil. So nangita tag mga nasod karon nga mapalitan. Okay, duna na. Hmm. Temporary kay naka-declare naman under State of National Energy Emergency, naka-declarar naman kanang oil deregulation law i-suspend sana because you have the power because naa naman giaprubahan man ang imong katungod nga mag-declare og State of National Emergency. So tangtangon sa nato ng oil deregulation law put diya, gini ang presyo sa mga produktong petroleum under the control of the government o pila ang aron mamintinara. For example, ang komprada mahal na, ang naandan nga presyo 52, ang sobra ni ana, that will be handled by the government. Gobyerno ang muhatag, isubsidize sa gobyerno ang sobra aron dili maigo ang katawhang Pilipino. Dili magsaka ang presyo. Kana ang atong ginabaabot nga pamahayag. Ikaw sa gahuwat kana.
2: Wala.
0: Ang ako lang na presidente, galing lang sa kapunungan magugunang ang presidente. Kapunungan ra.
2: Muna usahay mudako or mutaas ang ato ang temperament tungod kay daghan kaayo nga mga maayo nga laki dira sa to ang paggamanan. Pero wala ginala na huna-huna nga dapat ang solusyon nato karon dili dole out, dili pang samantala. Correct. Dapat ka nang ibutang ta ka nang hantod sa hantod
0: nga solusyon. Dili ka nang malungtaron nga solusyon.
2: Oh, malungtaron nga solusyon.
0: Ang tawag na ko ana sir, dili band-aid solution. Band-aid na.
2: Yes. Tapos ang band-aid solution nila, pinagmamalaki pa nila sa mga katauhan nga naa ang gobyerno. Pero wala effect. Kiti pila laman. Daghan ba ang tao sa Pilipinas? Dili lang ba yan sila? Daghan ang tao sa Pilipinas nga naglisod karon. Ultimo atong mga negosyante karon, 14 lisura na anay na nira. Diri sa tuwa, daghan na kayo na nira.
0: Sir, daghan kay negosyante ron ang kapingit yun. Kanuan, bisan ang mga kananan, halos sila, di na halos mga break, kaya wala na yung kapangaon, kaya ang tao gatipid.
2: Tipid, oh. At pwede naman sa mga break, okay na pa, kanon dahil, okay na.
0: So, give direction to, number one, self-sufficiency sa pagkaon. When you say self-sufficiency sa pagkaon, kining mga intercropping in other mga pagkaon nga, ato, pare sa China, mangod. I will give you an example, sir, ha? How many times I have visited China? Sir, sa akong pagbisita sa China, kapila ko gabalik-balik, walay bakante nga luna nga imong malabyan, makitaan. Even the city proper, wala, sir. Shenzhen, for example, industrial, Shenzhen is the electronic capital of China. Maagi ka sa highway, sir, kilid-kilid. Kaya bawo ka, sir, nga ang mga bakante nga luna sa kilid-kilid, yuta, doon ay mga tanom. O doon na po kay makita nga bakante nga kiniang tubig, limaw, na iisda. Because dili musugot ang gobyerno dito nga mabakantihan para ma-self-sufficient ang pagkaon sa China. Mao na perting barato ang pagkaon sa China. Grabe ka
2: barato. Tatinood lang, engineer, ako, agriculture, mga gina akong natapusan. Ang dapat na lamang gid sa tuwa, no? Naata daghan ta kay nabawan. Ang problema lang sa atong pagagamhanan, wala gi spearheadan, wala gi unahan nga para ang mga katawhan musunod sa ana nga self-sufficiency. Kaya wala man ko nakabaluan ang uban kung unsa ginailang ginakwan, labi na mayo mag-English niya, wapo kaya ang idea sa nakasabot lang. So wala nakasabot, kani dapat ang atong pagagamhanan maghimo sila og ihimplo, himuon nila nga sila ihimplo maguna kay musunod na lang na ang tantanan pareho tong COVID, di ba?
0: Kasi
2: gibuhat lang ni Mayor diri sa una, di ba? Nagsunod lang tanan. Murag ka nang guwapo o hapsay. Mao gani na gina-challenge nako ang panggobyerno nato. Kung ikaw ang nagadala sa renda sa atong lugar, unta ikaw ang unahan nimo para musunod na ang tanan, dili na maglisod sa information dissemination. Kay maon di na ang ginasulting self-sufficiency.
0: Maulang gini, sir.
2: Unya, ang ikaduha po, dili kay dito tamo poko sa lakaw diri, seminar dito,
0: ayuda.
2: Kaon diri.
0: Ayuda,
2: litson.
0: Ano? Actually, I have to be honest. I have nothing personal, no? Ato naman ang daan-daan nga kita mga Pilipino, anad na gitaan ang mga piyesta, mga araw, mga celebration. But sometimes, if I am the president of the Republic of the Philippines, because nagdeklarar man ko national energy emergency, number one siguro, along with this implementing declaration of national energy emergency, number one, all government personnel, tanan trabahante, elected government official, bawal muna ang biyahe para makatimid. Number two, ito ang number of hours sa operation ninyo, skeletal. Number three, kini ang para makatipid ta, aron ma self-sufficient ang atong pagkaon, tanan ng mga bakante, patamnan yun na to na I will all the respective municipal agriculture officer, city agriculture officer, tanan to inspect and somebody would inspect kung napatuman na. Ikaw pat, I were all ordered the cancellation of all activities. So that ang kwarta sa barangay or anything kanang inyong kwarta, magamit na to na, gamiton ta na for self-sufficient sa pagkaon.
2: Oh, tama gina.
0: Mao na giingon ako, di ba, sir? Mao na boat na ko pa sa boat, direksyon. Asa ta?
2: Wrong. Di na to balaan kung asa ta, no? Naman unta binayaran ang gobyerno ng mga radio station or naman sila yung mga Facebook or naman sila yung kanang mga account sa Facebook, dili man nato nabalaan kung unsa man ang direksyon sa ato ang pagagamahanan.
0: Imo nang bot na ko ipasabot sa no na I just wish nga there is a direction. Mga bright ni sila itong presidente. Kanitanan nga pang mga cabinet secretary, mga ngilingig na mga qualification. Ngilingig na mga utok. But then again, ang gusto sad nato kitang ordinaryo nga tao, matagaan kitag direksyon in proper implementation on the direction nga gamitan nato og ayon hen.
2: Yes.
0: Gamitan yun nato gamay na bakal. Kay kitang Pilipino, gahit mo tag-o. Whether we like it or not, asa bawal maglabog ng basura dito, diha ilabog. Bawal umihi dito, diha mangihi. Bawal magparking dito, diha mo parking. That is Filipino. That is Filipino. Kay amigo na ko si Mayor. I'm amigo na ko si Kuan. Di ba na pwede? Under the law. The law is ours, but it is the law. Okay. Ana sir, hatag na kang direksyon. Sunod na sir, direksyon na imong ihatag. Walay biyahe, wala tanan. Ang kaning akong giingon, nagdeklarar kong state of energy emergency. All the regulation law must be stopped immediately. Undang sana under the declaration. And tanan kumpra, gobyerno sa. Gobyerno. Gobyerno ang pali ang sobra bayaran sa gobyerno para ma-maintain ang presyo sa mga produktong petroleum. Kung maunay gibuhat sir, wa ta kinahanglan ang ayuda. Wala ang kanang gigamit sa ayuda. Ipalit na lang na o ibayad na lang na sa diferensya sa mga petroleum products. Dili na magraling nga tangtangon ang bat, tangtangon na excise tax, tangtangon na tanan. Ipadayo na kay nanginahanglan tagbuhis. Ang buhis nga atong makulikta diha, maunay gamito na to nga mapaggang ang pagsaka sa mga produkto petroleum kay ang mupalit ang Pilipinas.
2: Kung nga na ang direksyon, engineer, sobra pa na siya sa mga ayuda. Dili patamulin niya. Dili katamalipong.
0: Kalukuhan.
2: Dili pa may mamatay.
0: Naay mamatay kaya nagpaabot og ayuda. Kalukuhan. Kita po mga Pilipino, tagaag ayuda, mangatik pa. Nga, ang pangalan, giusab-usab, isa ra ka kuan, lain ang pangalan apelido, lain og birthday. Kini, isa ra sila. Isa ra. Para gahapon, nanghatag og ayuda ang atong city. Congratulations sa itong Mayor Amigalario kay ang restore sa kining pagbayad sa itong mga motorela sa ilahang pag-business permit. Gipangripan nga po. 2,000. Giparipan. Hangtod pag-release, nasuko pa itong nag-announce. Kamu, manggod, ayaw mo pangatik o unsa operator ba mo? Driver operator ba mo? O, kita ni mo. Even ang pag-release sa ayuda, even ang pag-release sa ayuda, is nagaling mangilad pa.
2: Oh, mo gani. Mo na ingon nga kada nga mga isa i-cut off na to sa atong panggobyerno labaw sa tanan engineer kaniya last na ko ni siyang suggestion para maka-move on ta, makahimo ta sa atong self-sufficiency sa ato ang barangay o sa atong lugar. Ang number one na to kwaon is kanang mga job orders sa tuang pagagamhanan. Magkita naman ako, wala na may trabaho ng uban, magtindog-tindog na malandiana. Ato nang ikat, kanang budget ana, ibutang na to sa self-sufficiency, mananom ta og mga lagot mon, mananom ta tanan-tanan, para ang gobyerno magulahuna kung
0: pwede
2: may dapat imuon.
0: Pwede man na ito gamito ng mga GO sa pagtanom para sa
2: self-sufficiency. Pwede po.
0: Pwede na ito gamito ng GO. Ipatanom ta ni mga GO. O, kamo, dito mga barangay, karong adlaw, dito mo ma-assign, ha? Dito, kana mag-monitor mo, tanom, ayaw po yung nga, magbasok mo diha. Kinahanglan nga na, makaprovide lang mo dito. O, kaya ninyo nga magtanom, okay na kay, anad ba to sa bukid? Okay
2: na. Ikaw pa, ako na engineer, sila ang manguna, tama, gwapo lang ang suggestion ni mo, ha?

0: Magagawad nga na-assign, hala, guwana na ninyo. At imanana ninyo, aron mapadayon ang atong self-sufficient sa pagkaon. Nindot nga direksyon. Dili, ay, mag-meeting ta, kay dunay araw. Meeting ta, kay dunay piyesta. Ikaw na-assign aning disco. Pagsumbagay na, gubot na, priso. Ikaw may na-assign ani. Is that the direction that we want sa panahon kami na sayop?
1: Yes, tama gina. Dako kayo na nga kwan. Dako na dapat ni changes mahimo na to. Pero mo na yung solusyon sa tanan. Dili ang solusyon sa pipila lang ha, makabenepisyo. Kundi kanang suggestion engineer, para gina sa tanan.
0: Dili man nakakaroon yung forever. Temporary lang kani hangtod nga dili mahapsay ang dagan diha sa Middle East kay walay kasiguruan kung kanus amahuman ang gera diha sa Iran, Israel o Egypt o kini ang US.
1: Temporary. Naadres sa kuntungod ingon niya unsaon man pagtanom kay init man karon mangita at pagi kay kanang naa sa bukid nga na nakapangita na sila o pagi nga makatanom sila gihapon sa init.
0: Sir, sa tinuod lang, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Ayaw ing na nga wa na gyud mo itubig ug wa na itubig na nga matay na tang tanan for bida.
1: Gani mo. Ingon ako nga tama gina sa engineer nga pangunahan sa atong panggobyerno. Pangunahin na ninyo kay musunod na tanan. Ingon ako.
0: Kay og ako sir, I will order. Stop all the activities nga dili ta maka-income or dili maka-apiktar sa tanan. Labi na karon kay tanan galisod. O undang sa ni tanan ha. Ayaw saan mo, ayaw saan ni. Undang ta ni tanan. Kamanduan na sa itong presidente. Ang direction karon self-sufficient sa pagkaon. Aron mapakgang kining pagsaka sa mga balalitong pagkaon. O naata niya ng tanan, minus-minusan. Di ba?
1: Masolve ang problema niya. Dali rin na sa engineer, dili man na sa lisod. Murag lisod na lang sa pagsukod, pero kung masugda na siya, tuloy-tuloy na na. O guwapo po na sa mahitabo, na kung mubalik man ang atong ekonomiya sa atong normal na atong agikaandan.
0: Wala, tuloy-tuloy na. Nakapada na lisod naman. Dali na lang ato undangan kay naan na na.
1: Oh, mo na isa na. Isa yung dapat ato himuon. Tungkol kay...
0: Inig ato, inig ma, par, inig ha. Sabado Domingo ato dayon tag farmers kay tabo mo reklamo dayon mahal na lagi kayo ang saging karon, mahal na lagi kayo ang talong, mahal unsay rason ting init man god og kitang tanananano mo palit ba ta
1: bida.
0: Hallelujah.
1: Ay, salamat kayo engineer sa panahon. Lami kayo ang atong discussion karon kay kani direction gini para sa atong nasod. O kini nga direksyon unta madunggan ni sa atong sa Kongreso. Mo ni dapat ninyo
0: ay sir, daghan
1: dapat ninyo debatihan.
0: Daghan atong mga congressman, ang pangutana na minaw ba pugha na sila. Kay naa may ilang direksyon, unsa ilang okay. Direksyon ang kwarta makatagamtam.
1: Tama rin na. Himuon nila og sacrificial lamb si VP Sara para sa ilang personal nga mga agenda.
0: Ay nako, di pera de los buenos, kaya naman po'y tarong. Naman po'y dili mo kagkwarta. Kaya ang, may pang, di ba ang kwarta, nabihay tao, pero ang tao, ay kwarta ka rin panahon na eh. May no, pang kwarta, ganyan tao, pero ang tao, wag yung kwarta.
1: Tao, wag yung kwarta.
0: Binunod man? Oo. Sige sir, salamat kayo sa pagtawag.
1: Salamat
0: ha?
1: Po kayo sa panahon, engineer. Salamat kayo sa nangan. Salamat po sa radyo, kaibigan.
0: Well, we have only one caller, kaya wak man po yung nanawag. Di po siguro sila interesado. Eh, yung walang katungod. Pero mo lagi na, if we only unite, nga magka naghiusa lang kita sa tinuod lang, kitang tanan, kung managhiusa kitang tanan, honestly, dilita mo naghiusa nga mag-revolusyon, di na mao. Ato lang gidugangan ang atong problema. We will unite para mapalambo nato ang atong ekonomiya. Dili kay we will unite kay magsigitag pangayog ayudang panuway. Mamay inyong nandan. Which is wrong. Alang ka na ako. Unsay giingon sa Ginoo? Ako'y Pastor Chang nan karon. Unsay giingon? Biblical ba na ang tapula

Dan dili pakanon. Klaro na, giingon as Ginoo. Ang tapulan dili pakanon. O na, dagong nga ngayon ako. Alam mo mga bata, di kumatag. Itudloan na itong mga bata. Nga di na naman mag-eskwila. Kaya mangayon na lang na, kaya mas dako mag-income. Kaysa ilang inahan nga nagtrabaho niya sila ng malimos. Muna di ko gata, gata yung ko tiguang. Kana yung PWD na, ni kapansanan, nga bisag kung saan pa niya, di naging sa katrabaho, muatag ko kay maluoy ko. Pero ka naman, may paglawas, magpatik-atik na yun, mag-face mask, pa-idoko-idoko na yun, pa-yukog-yoko, aron ingnon nga tiguang, pag-abot sa unahan, pag-hatang niya, abot sa unahan, tindog kay, paspas kay mlokang panuhay, pagtanggal face mask, bata pa, kaayo bagi-skaris panuhay. You know why? Why? Naman tayo balao na na. But nobody, ang atong DSWD, ang atong CSWD, ga-implement ba niya na? Did they go to the public market? Ganha ba sila sa itong merkado publiko? Aron ipanghipuson ka na diha mga pertinang daghanang na malimos ning atong syudad sa Valencia? Wala. What are you doing? Lingkod mo diha, dawat mong sweldo, kabagago ninyong mga naong. Prangkahan na itas kahanginan. Kung sa inyong ipangbuhat, CSWD, what are you doing? Salamat lang, buta niya itong mayor. Gakoy mo, mayor niyo, silda mayor, itong tanan. Ay, inabwede. Abwede, do your job. I am doing my job, you do your job. Anara, trabahoan ang inyong trabaho. Dili kay gap, pasinaw naman niyo, samput panoy. Ayaw mo kasuko, kitinood na. Bilan ako kasi manang bulan binalik-balik atong merkado publiko ng atong syudad sa Valencia. Walay puas na diyang maguhit ni mo gilok kayo. Di ira ba ka undangan o kuhit? Sunod-sunurun ka o di ka matunol. Alingasa kayo sa isaputo na lang ko. Sa baninga asa mang CSWD ani? Oy, City Social Welfare and Development. Asa mo gipangbutang sa Ginoo? Mga aliluya mong dagko. Tagaay ninyo na pagdagad. Tutukan ninyo yan. Bakit nandyan yan? Kasi wala kayo. May balaod, hindi nyo naman ini-implement. Ang trabaho ninyo, hindi ninyo ginagawa. Aliluya mundag ko, puryagaba. Puh!

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuay ka blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Nanay loss na doctor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginan ako nga bagpalit sa mabigimak pistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastusin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
5: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
9: Pastor, salamat.
5: Unsa may ato igan?
10: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
10: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala.
10: Oo, ang katulad ang naplas na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
10: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
10: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
11: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naapadi ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kisa ni Paliog?
3: Kisa ni May Urungan, tagapatag kustor.
2: Ah, sa Alanib?
3: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak kustor ba? Kay naglupabi sa order na alapa. Ngayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gisanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
3: O sige. Kaya baho rin. Akong gipalitan nilang igan imin. Vigimax.
2: Ah, Vigimax. Okay.
3: Kaya nang upawan ako yung ulo kay parang matambalan na yung tanan eh nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas iyang buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na pastor.
2: Salamat okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat sa pag-testimony.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawok
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingo na, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Yes, Igan.
13: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
2: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. ang akong ginatambal aroma sa oil.
14: Okay.
13: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyo. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, samad siya hubang may yaplas, limboto, din na ulian. Din karon dili naman na siya makaliyo. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
14: Salamat sa Diyos.
13: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
14: So, aroma herbal oil ka? Igan?
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
14: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
14: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
13: Okay pastor, salamat po pastor.
14: Okay.
15: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
15: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Nani 8.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumang nga kasing-kasing ako nga dahan niyo. Bahala lang ginagmay. Dilinan niyo ako.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon, ani ang atong buntag o mga balita nga gihatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa Vigimax Plaza pinagpalang kapsula. Garantisado gayud kay biktibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa baga prutas, baga o tanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbala nga plus. Uego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning sudad sa Valencia. Sa ato mga balita, sa balitang lokal nga giatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Gisugdan na sa pangagamhan ng lokal sa siyudad sa Valencia ang pagpangapod-apod subsidy alang sa pito ka mga Motorola Association sa Dagbayan. Kagahapong adlaw sa City Hall Covered Court, sumala sa Licensing Division, mukabat sa 784 ka mga driver o operators ang makadawat o samaong hinabang. Ang mga driver operator makadawat og tag 3,000 samtang 2,000 usab alang sa mga operator lamang. Sa pagkakaroon, ang mga asosasyon nga nakadawat na sa ayuda mao ang Bimuda, Vumuda, Bamkoda, BCRDOA, IODA, MPC, Ayuda o Gatroda. Gipasalig usab sa pagagamhanan nga hamatagan gihapon ang mga wa pamalakip basta makasubmiter lang sa giginahanglang dokumento. Kini nga programa ubos inisiyatibo ni Mayor Ami Galario o Vice Mayor Gresil Galario Fernandez nagtumong sa pagsuporta sa panginabuhian sa sekta sa transportasyon sa siyudad sa Valencia. Local News. Noong ikagahapon na itabo dito sa Valencia City Covered Court, dakpan ang upat ka mga individual human nasapun sa aktong nagpahigayon og illegal nga sabong atol sa anti-illegal gambling operation pasado alauna imedya sa hapon sa Purok Uno, Barangay Pualas, Baungon, Bukidnon. Ang mga dinakpan nga nailaga sila si alias Balong, 47 anyos, alias Ferdi, 35 anyos, alias Ramil, 64, o alias Simeon, 69, o ang tanan residente sa nasangbit nga barangay. Nakonpiskar atol sa mga operasyon ang 5 kamanok panabong, 12 kagap kontari, 2 kabayong, 5 kasabong sabungan nga cage, gunting 2 ka sling bag, 7 ka wooden sticks, 2 ka bayna, calculator, talisit, o 506 pesos kung 5,600 pesos uban pang mga kagamitan. Ang mga dinakpan uban sa nakumpiska mga butang gidana sa Baungon Municipal Police Station samtang pasakaan o kasong kalapasan sa PD 1602 kung